obulamu bajja tuwa embeera zajja tuyisaamu ez'enjawulo. Tumusaba ebbanga lyonna atugabirire okubeera nga tumweraliikirira era atugabirire okubeera nga tumutya. Ebbanga lyonna mu byengera Allah byagabira omuddu, ekyengera ky'okumutya kya kumwanjo nnyo. Muntu yenna w'abeera nga byakola ng'akulembeza okutya omutonzi we, kimumalira mu nsi muno mwawangaalira okuba n'eddembe ku mutima, aye ne kimuwa n'essuubi n'okuba n'enkomerero ennungi. Era nga kyandibadde nga mu bintu omuntu byawankira nga bw'olaba omuntu wawankawanka okubeera obulungi afune ku ssente, omuddu yandibadde awankira nnyo okubeera nti afune ekitendo eky'okutya Allah. Nga n'okutya Allah tabaraka wa ta'ala kitegeeza okusembera gy'ali n'ebyo yakulagira okukola nga biyisa ku nnimi za bannabbi be n'abiyisa mu bitabo bye. Okuwankawanka ng'osembera gy'ali n'ebyo by'ayagala sa te ekiyitibwa okutya muno mu nsi. Omuntu w'abeera ng'atya obwenzi oba ng'atya siriimu adduka obwenzi n'abwewalira ddala. Bw'aba ng'atya basirikale abadduka misinde ne yeekweka. Enjawulo eri awo eba etegeeza nti okutya Katonda osembera gy'ali n'ebyo by'ayagala, era ng'obikola misana ttuku, era ng'obikola abantu bonna balaba, olw'okuba nti mwana wattu tebikuswaza kuba Katonda wo by'ayagala. Era nga y'entanda Allah tabaraka wa ta'ala gy'atusibirira eri abaddu bonna abagenda okwawukana n'obulamu n'obwensi, era yenna akirowoozaako entanda Allah gy'atusibirira ya kumutya. Wakati mu kuwangaalako mu nsi muno, naawe ndowooza ebbanga ly'omaze mu nsi olabye nti obwennyini bw'ensi tobuyina. Emabegaka awo mu myaka 2-5-2, emyaka 3-5-3, obadde w'amaanyi mu kusitula ebizito, obadde w'amaanyi mu kulima, obadde w'amaanyi mu kutambula, obadde w'amaanyi mu ssente, naye obwennyini bw'ensi kati obulabye saawa zino amaanyi tokyayina ge wali oyina. Obadde w'amaanyi mu kutambula ng'otambula eŋŋendo, saawa zino amagulu gakuluma. N'okutambula obutambuzi teweebaka okugyawo ng'ogavumbyevumbye n'ebisaaniiko oba n'amazzi agookya. Obadde w'amaanyi mu nsimbi era obadde olina b'omanyi ab'amaanyi mu nsimbi, saawa zino ng'ensimbi ze wali olinamu amaanyi oziyita kasente, yeggwa omu ku baloopa entakera n'olaga eggwanga nga ssente we zibuze. Eyo nno y'ensi. Abadde alina amaanyi Allah agakuggyako kabonero akalaga nti kozesa mukisa Allah gw'akuwadde ng'okola ebyo by'ayagala era ng'oyitira mu kawaayiro oba ng'oyitira mu kamunyomero ak'okumutya.

0: Chiava tugamba tabala kwa taala. Na tugamba ntu watazawadu. Fa inna khaira zadi takwa. Yagamba ntu watazawadu. Yagamba ntu mwesibiri ntanda. Ni ya tugamba ntu ntanda jemusiba. Wane Allah mulunji. Sika yagamba ntu mwesibiri ntanda na achirikao. Wandi labie abantu engeri gye bapakinga mu ebintu nga bagenda mu kabuli zaabwe nga bategedde nti mulwadde bali mpakingidde ebintu ne bayipakira mu kabuli n'agenda nabyo. Niyo olw'okuba nti mu kabuli teri yo dduuka tebinaggwawo alina wagenda bigula, teri wagenda kufumbira, teri wagenda kwoleza wadde okwanika. Nibamuteka yoyeka Allah chavatu wa magezi. Na atu gama antichemba gambo kumbo kusibe intanda. Na gama antifa inna khaira zaadi takuwa. Na gama antitanda esingo kube ilanga nunji. Fa inna khaira zaadi takuwa. Intanda esingo kube ilanga nunji ya kutia Allah. Nange chenami ilo moyo guange. Intande singo kube iranga ya kula ya kutia Allah tabala kwa taala. Iramu kumutia toina losi josobola kola. Okumutia mumbe ilazo zona. Yatue sobi nechigambe chebe ingaba yogira mkurani echitiwa. Nagama ntuwa mayatakillaha ya jialahu makhraja. Umutie na buwana sala wo kutia Allah. Yaj'alahu makhraja. Allah wechitibwa agenda mujja mukaseera akazibu. Kaseera kagenda okubeerera matiga mukaseera akobunyigirize. Wamay yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Allah agenda kuwa obufulumiro. Wakati mukubeera nti embeera ekunyize mukulaba nga gwalemereddwa. Mumbeera zonna Allah agenda kuwa obufulumiro obugenda okujja mu kanyumira okakutaddemu. Neyagamba ekigambo ekyebbeeyi n'agamba nti wayarzuku min haithu la yahtasibe. Allah agenda kugabirira w'otasuubira kugabirira. Just ekintu kimu kyokka kyakutya Katonda ebbanga lyonna. Neola bolwaleero musimwe twanga aliyambisera bino omusana gwaka sana gwaka kale gwandi badenga gwaka ni enfufu mpitirivu sana gwaka enfufu mpitirivu mukawayirako Allah tabaraka wa taala chatwetaza ngaba tonde iraba inamu kumutia. Byonaka yetu byogera enfufu nyingi omuntu arabye omuntu agenda kola atya ninga bena tubikole iyo bijja Allah tukuza kweta istighfar. Wakati musano omunji ogwaka era sawalo okitiwa tonyi sereze kunkuba. Wakati musano omunji ogwaka Allah tukubiza kweta istighfar. Duachi eyo na embeera ejaje tuli olw'ebyonoono ebifumbetekedde mu ggwanga mwe tuwangaalira. Eyo embeera ejja gye tuli olw'ebyonoono sana okutukuba enfuufu mu mbeera zonna enkolagana yo ne Allah tabaraka wa taala eri etya soko gidivising. Enkolagana yo ne banneyiba eri etya. Enkolagana yo tolaba nti otekeddwa okweta istighfar olw'enkolagana yo ne famire yo eri etya. Tuli olwaleero nga famire zaffe tuzaagala. Olinga ayagalako baana ba maama we bokka, abaana ba kitaawe tabaagala. Wabula ayagalako baana ba maama we bokka, bali abalabanga abatali baana. Enkolagana yo Allah agamba kuyunga Luganda. Ate gwengo omuntu otazze okutula Luganda. Ebyo nabituwalirizo kweta stigifaru. Kubanga bivaako tokeso omusana, bivaako tukubise enfuufu, bivaako enkuba obutatonya nga tugwanidde okweta stigifaru. Gwasuubula osuubula otya, era gwatunda otunda otya, byonna bitwetaagisa okubeera nga tutya Katonda, tujjukire tubeere nga tweta stigifaru. Olwaleero landlord akubanja sente ze, akubanja osula mu nnyumba ye naye tomuwadde sente ze, ebyo na bifaanu bitukubiriza okweta stigifaru. Kaona kumugamba amuze sente zambuze. Kaona kupulaninga kyonna ky'opulaninga, soko opulaninge w'ogenda okukolera, pulaninga w'ogenda okusuza abaana bo, w'ogenda okusula ggwe ng'omuntu, oteekewo ebirowoozo naye byonna byotasa okweta stigifaru. Oli yakuwa boda boda yo givuge, wiiki kati zigenda mu wiiki ssatu, tomuwangayo wadde n'ekikumi, wabula omugamba nga sente ezitalabika naye ng'ate sente ozirabya ozifuna n'oziteeka mu byetaago byo. Ebyo na binyiza Katonda, bikwetaagisa okubeera nga oleta stigifaru. N'ebirala bingi. Gwe omukyala oyisa otya bbaawo, era omuddamu otya, omutwalaganya otya, byonna bikwetaagisa okweta stigifaru. Ye gwe omwami oyisa otya famire yo, oyisa otya mukyala wo, byonna bikwetaagisa okweta stigifaru. Bingi Allah aloka tujje mu mbeera gye tulimu. Nze mbadde ngamba nti nga tunaba kubeera nga buli omu alaga munne enjuba, alaga munne omusana nga yegutusse, olaba enfuufu ng'efuuse enfuufu, tutwale omutawaana bye tukoze bingi naye ate tulinawo option nnene Allah okubeera nga tulindiridde okubeera nga tweta istigifaru. Kyava gamba tabaraka wa taala nagamba nti fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kubiriza abaddu abo, tegeeza abaddu abo baitizo okubeera nga bayita istigifaru. Astaghfirullah, astaghfirullah. Buli omu agamba nti Katonda wange nsonyiwa, mwitize okubeera mweta istigifaru. Okusaba Katonda okubeera nga atusonyiwa. Innahu kana ghaffara. Mazima Allah yabadde nga musonyi. Byokola mu bizinensi yo bimanyi nga byawukanira ddala ne Katonda by'ayagala. Yitiriza okweta istigifaru. Ebigambo byogera ku lulimi obimanyi nga byawukana ne Katonda by'ayagala. Yitiriza okweta istigifaru. Fakwetu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mazima Allah yabadde nga musonyi. Allah w'ekitiibwa aliwedde era yabadde nga musonyi gye tuli. Neyagamba nti omuleeta istigifaru bino bye ngenda okuleeta. Oyesiri sama alaikum dirara. Ngenda kutonyesa enkuba nga ya muddiringanwa. Ngenda kuba tonyesereza enkuba nga ya muddiringanwa. Era ng'enkuba eyo eyinamu omuzinzi, eyinamu ensonga. Enkuba weneetonya wayumudidi kumbi amuwali, mugenda kufuna sente zibadde zibabuzeeko. Bayo tete stigifaru. Sasira nnyo omuntu akolera musana omutembeyi. Aina byatembeya. Musasire musajja wattu, mukazi wattu. Akola mu biseera bya musana, n'atambula mu nfuufu, n'atambula mu kasana. Musasire, leeta stigifaru ku lw'oyo. Naye atambule nga leeta stigifaru. Naye newa musajja wattu omusinga n'atambula, mukyala wattu musana ogwo, naye yasobola kugamba kigambo kigamba nti istaghfirullah, Allah ange nsonyiwa, astaghfirullah, tasobola kubeera ng'akyogera. Tunulira abantu engeri gye bawangaalamu mu mbeera y'ebyokulya. Abaali balina emmere mu nnimiro yaggwayo, abaali balina ebyokulya mu nnimiro tebiriiyo, mu nnyumba akawunga tekaliimu, kyokka ng'ate omusana gwaka, ebiri mu nnimiro teriiyo mmere. Eyo embeera abantu bagirimu. Yitiriza okweta istigifaru. Allah agenda tonyesa enkuba nga mudiriŋŋanwa, wayumudidi kumbi amwali, era agenda kuyinjiwa z'emmaali zaffe singa anaatonyesa enkuba. Wabanin, agenda kuyinjiwa z'abaana singa anaatonyesa enkuba. Idha ni abayolunja bebitiibwa. Kumayoga chena mwanaka wamuze mkaga fama abusoga royo. ogezi wako kogezi wako nakuja neenga tuina mwa mkono munene nyo okuwe iranti ya yutusomo za munsi na finga batudemu yo tuina mwa mkono munene nyo okuwe iranti ya madhambi getukola gatuvira ko Allah tabaraka wa taala otuletera obukalubirivu mu buwangazi wafe ate goloza nga obukalubirivu n'obusembayo ate bunonga butono nnyo wala nadhiqanna min al'adhabil adina duna al'adhabil aqbal la'allahum hi Allah tabaraka wa taala aina yatuletera aina byatuletera nga tulaba nti binene Ninga wallahi jali ya tugamba mwana watu bitono ddala atulaganga bitono ddala Allah tabaraka wa taala ninga atefe mukulaba tulabanga bitiride bitwitide ko bunene kacholwa lero buli muti nayo gera ayogera kigambe kitibwo musana banango musana bananga emberi weti Allah agamba tabaraka wa taala wala nadhiqanna min al'adhabi al'adina duna al'adhabi al'aqbal la'allahum yarji'un niyagama tuwamani adhula mima dhukira bi ayatu rabbihi thumma aradhaniha inna min al-mujhimina mutaqimun wala nadhiqanna min al'adhabi al'adina ngeenda bako mbesa kubibonerezo adhabi al'adina Ngeda bako mbeleza kumena bako mbeleza da kubonelezo. Adhabu la adina ebonelezo ebitono ebitandikirwako. Adhabu la adina ebonelezo ebitandikirwako. Allah agenda tukombeza kubonelezo ebitandikirwako. Guno musano ogwaka n'obwavu obuluma abantu obutuluma. Olwaleero abaana bali kubunkenke ku ssomero. Abaana bali kubunkenke. Abazadde bali kubunkenke. Abasomesa bali kubunkenke buli omu wali ali kubunkenke abasomesa bali kubunkenke abaana bali kubunkenke abazadde bali kubunkenke omwana abamukomyawo somesa naye agala sente buli kimu kyonna olabanga tuli mu mbeera Allah agambye ngenda baleeta ngenda bakombeza ku bibonerezo ne adhabul adina bitono ebiti ebitandikirwako adhabul adina duna la adhabil akbar gatuna baktu akubyankomerero tugenda so tukombe kubine tulako musoro alero byola ba munsimu na biwero bitula ba munsimu na biwero irecho vola bantu nebonezo byo munsibe tulimo olwalero omunala abantu nembere munyize nalabantu ono munna mukoze bwati narukano kaba amaziga Gana maziga wate wetegereza gokaba mu nsiga biwero. Allah gami ngenda bako mbeza kubibonerezo. Atebi na abiyise bitono. Ngale ilo mkulembezewe wa abantu. Akulembera abantu. Bakulembera. Nga inzo kogere bigambo bie. Ainzo kogere bigambo bie. Wallahi na amalidi zanga avude kumuzinda alo. Ngala sasi deba antumusana gubakuba. Ngala sasidde bantu mbeera gye bayitamu tasasidde mbeera gye basomesamu baana baabwe ng'omukulembeze tebawulira gye tutambulira eyo n'owulira nti nze mmeeya nze simanyawo nale bonsimanyi koze bitya ebintu byayogerako nga biri wawala nnyo n'okutegeera kw'abantu naye nga olaba nti ebbwa ate omuntu alyongeramu mu nnyo omuntu alyongeramu kaamulali kulisajjula naye n'ataleeta statimenti Ezamba ntwe bakulembera subi lwaki kubanga ye aina wasaininga ogenda okumulako aina wasaininga abaana babajjanjabe aina wasaininga abaana basome nenga abantu bokulembera lwaki ebyo nabiraga nti tuli mu kaseera kazibu tewali agenda kubeeranga akumye ebibonerezo Allah abiyise bitono Kulembeza ayogeza manyi, ayogeza abasubiza subi, nenga bya abasubiza bya kubanyigiriza. Buli omu, ania afuddeyo kugwe, anafayo kugwe, leta istighfaru. Allah ingire mu nsonga zo. Gama ngebigambo bino nti la hawla, wala quwata, illa billah, Allah ingire mu nsonga zo. Mumwetegeza abakulembeze bamwe aboogera. Bwakwasala siso omuzindaalo. Oulida biyagira nenga ayogira aligumite ngalaga buyinza wa office. Wakwa sameyo mzindaru wakuta kwate ni oulida ayogiza buvumu, ayogiza bumalirivu, taina chakte. Nenga abantu wababa beta agoba za mwa manji, tibanango musana mugulaba, banange mbera mujiraba. Netu guminkirize, mbera zona tuguminkirize, netu wali subi didamu. Esuwi liru dawa joli dize li katondawo. Allah gamenti walanadheka nao mina la athabi la adina. Ngeenda bale tirebo nilezo ala bise adina. Ebo nileze bito nebita andikili wako. Duna le athabi la akibaru. Ngatemuna duwa kubine nebiye nko merero. Mugenda kusoka mkombe kubine nebiye awanu. Biyoloza ante musane guwa kenyo. Biyoloza ante wavu bukuru menyo. Nogenda angobulopa. Ogenda buwangula. Allah chava gamba la'allahum yarji'un paka we munaddayo kunono la'allahum yarji'un paka we munaddayo ni mutastighfar ni muddayo kutya katonda ni mutandiko kola katonda byagala kati omugezi salama gezi obanjo mutima go kubanga ne ono gamba nti ogenda kwekalakasa obo genda kutamya mbera za kubba bantu mbera za kwefula nti gwe otoyina gotya Ero genda kome kereza anga tuwe na chosinga nye mrugendo lo kuti. Mrugendo lo imba gamba. Duena finatu kole wizi dro. Mrugendo lo fe duwele mo kutia katonda. Mrugendo lo tambula duwele mo istigifaru. Uogendo kuona tewali muntu agenda kufako. Abantu nabuli omu atunulira bibie. Nebi atunulira bibie. Neta manje bigenda kugwera. Allah agamba tabala kwa taala na agamba tu wamani adhulam ima dhukira bi ayatu rabi wamani adhulam hoye nana akulu ubliyaza amanya ima dhukira bi ayatu rabi okwe iranga mwana watu ubliyaza amanya wakoze ima dhukira bi ayatu rabi nabe iranga tejuka njiza tajukide matigala tabala kwa taala bulichako la chukola anga wayagala bulichako la chukola anga wabalo ozeza Mwana watu thumma ala dhu'aniha Nabi iranga Amategala kubye amguluka Sibi aliko Thumma ala dhu'aniha Nabi iranga sibi aliko Akolanga wayagala Usingana mkasara kanakaka Ngomuchara ye ambu dengoye Ayamba dobu kete Mbuya ulire bugumu Enako mtamba logo yobuli narisi Kwa wazibe la weru Emigongo jibe la weru Netambula mchibuga Dwa kubanti evisera biyachi, evisera biyamusana. Ogendo la gaba antu wa makude. Ogendo la gaba antu wa mugongo. Wera bidenga olimu chigezo chabi mwonerezo. Boto boteke do kuangala. Boto boteke do kuambala. Boto boteke do kuogera. Boto boteke do okubiriza, bokubiriza, duachi. Omuntu yera bira. Nakolo buliyaza amanya mima ndhukira bi ayatu rabbihi iliyama tago mlezu wala tabala kwa taala nakolo buliyaza amanya iliyama teka agi thumma ala dhaani haa nulufanyi manobi iranga wefudio sidogwa nagamba nabiyagama muhammadi sallallahu alayhi wa sallama nagamba sinifani mini ahali nari sinifani mini ahali nari Nabiyagama nti abantu babiri ba mitendere ebiri min ahali nnali mwana watu ba muliro sinifari min ahali nnali nino mbaka gama nti lamu arahuma chabei chasanyu nze sode balabako ne mbalaba nganga bazi kumulembe gumunabirako bumunamu chalibala mumunabalaba nga manyanti abantu abo ba muliro bweyayale tebitendo byabwe yatamu omuchala Ayamba lingoyi, nenga mwana tuya labanga ayamba de, nenga obenjini boku ambala tayamba de. Sinifani min ahali nali, lamu arahuma. Sisobode, sibalabiye konze Muhammad, nengu genda balaba, nengu mchala ayamba, nenga yalo uzanti ayamba de, nenga tayamba de. Tunuli abana abambala legingi, tunuli abakazi abakulu abatuludda abambala legingi. Tunuli yengiri jemu ambala mungo vawa kao. wakati musano kubira nga guwaka kaya tuguwaka negolo za ntuono kuna mirensi ensine eterera byonna busungu bwa Allah mbagamba chi tuwe testi gifalu luachi Allah ya gama inna minal mujirimina muntakimon chobo manya inna minal mujirimina Allah ya gama ngeda kudiringa na abajemu ngeda kudiringa mazima abajemu ngeda kudiringa na bopaka bonaba na salawo kujema mumujeme mukolewe mwagala musule muguluka elia matika katonda mukwatagane na abasamize bibaba tebenkeza mukwatagane na abasamize mukwatagane ne dogo mukwatagane ne mindi ne Allah gabi byonna mubikole ogenda kera ku machango liku meza ye nina gama nti inna minal mujirimina muntakimon Allah agenda kudiringa no mujemu yenna Allah agenda kudiringa na abajembo na orudiringa utagenda kusoba tegire byetukola mu simu no ngamalize bigambo byange byetukola mu simu no baganda bange tubikole nga tufumintiriza twogere ebigambo bino nga abageresa abalaba biwuliranga ebintu ebitalira nnyo makulu gye bali ne yalamba tegeze bulijjo bagamba nti lya bulungi gwaloza nti bagamba nti lya bulungi otekeddwa kulya byennyanja otekeddwa kulya nyama otekeddwa kunywa mata otekeddwa kunywa bongo otekeddwa kunywa soda otekeddwa kunywa juisi era omusitu wakusingana ng'oli ebyo agamba nti mwana wattu omukyalo oyo alya bulungi omusajja oyo alya bulungi bannanga amakaago galya bulungi ebyo byotunuulira olya magi masiike olya buli kyolya kyonna kiba kisiike olaba ng'olya bulungi si bwe guli era nga n'emirembe ogiina si bwe giri Allah olaba akuleetedde emirembe si bwe guli naye mu kulya obulungi waliyo akaseera k'ogenda okujja osembere ku mmeeza y'omusawo atandika okusomera endwadde naye ng'endwadde zonna zaava ku kyayi gwe wanywa ow'amata zaava ku bbongo zaava ku nnyama zaava ku butto zaava ku juisi zaava ku byonna byozzewe pakitya mubulabubo ng'ate ebaza ne bifuukira obuzibu na bino by'okuŋŋanya mu nsi olwaleero mu nsi muno oggyeemu obuyinza mu nsi muno oggyeemu ssente mu nsi muno oggyeemu ebitiibwa mu nsi muno oggyeemu ebintu mu nsi muno oggyeemu amaanyi era kati bawugerawo ng'ow'amaanyi ogenda kkeera ng'oli ku mmeeza ya Allah naye emmeeza ya Allah Allah agambye nti inna minal mujirimina muntakimon mazima omulyaza amaanyi omujeemu yenna inna minal mujirimina muntakimon omujeemu yenna ŋŋenda kudiringa naye ogenda kudda mu maaso ga Allah tabaraka wataala abeere ng'adiringa naawe beera mwegendereza n'ebigambo ebyo na bwe kityo mbagamba ki mbagamba nti tubeere beegendereza mu bulamu bw'ensi muno bwe bw'ofunanga chansi n'ogambwako ne bagamba ku ky'obadde okola nga kikyamu togamba nti nze sigambwako ky'okola nga kikyamu muganda wange kiveeko ky'okola nga kikyamu kiveeko olwaki togenda kumalako na nsi eno bino mbyogera era nga mbagamba togenda kumalako na nsi eno byonna eby'ensi eno Allah yagenda abiteeka mu kaijiemu n'agamba nga nti wamal hayaatu dduniya illa mataaul gurul tebuli buno obulamu obw'ensi okuggyako ekigayaaza piriyodi eyo gikozese bulungi kozesa bulungi akadaala ko obuseera Allah byakuwadde tobizannyiramu bigendanga bwaliwebuti emyaka gibadde etaano emabega nga mmeeya wa jjinja bamuyita Okocha Kasolo nga maze okusayininga n'okulayira okubeera nti emmeeya wa jjinja kyakulabirako ne bamugamba togenda kuddamu genda mu ddwaliro okujja gavumenti nga yekujjanjaba abaana bo b'okusoma gavumenti egenda obbasomesa okulya kwa wakaawo kwa gavumenti okujjanjaba kwa wakaawo kwa gavumenti abagenyi abakukyalira ba gavumenti Engendo zotambula za government byonna bya firi. Akaseera ako kali ka myaka 5. Niyo obanga okayingiddemu olabanga yingiddemu buwanga zibobonna. Tunuulira akaseera ne bajja ne bagamba komyawo byonna ebikuweereddwa n'omuggo komyawo ne muloko gikomyawo. Bwoba toli musajja nnyo oyinza n'obutabitwalayo n'osindika muloga nti ebintu byamubiri awo oyaebatwa esinaga gyeyo. Wallahi naye mu mutima gwennyini omulungi wandibadde ddala n'ozzaayo obuvunaanyizibwa n'ogamba bannaye nkomezzaawo school fees, nkomezzaawo edduwa bujjanjabi, nkomezzaawo emmotoka, nkomezzaawo ennyumba ey'obwammeeya, nkomezzaawo kino. Kwa kyakulabirako? Gamba nti nagwe ennuma, kwa kyakulabirako? Bw'otyo naye bw'owangala mu nsi okyamuka olaba Allah ayina byakuteeredde, ayina amaanyi akosa omunafu, ayina amagezi agabba akosa gw'ataina kyayina n'amubaka ebibye. Byonna by'okozesa n'amaanyi ogenda kkera ku makyanga oli ku mmeeza ya Allah. Nga wallahi ne wonojja n'ekikutiya kya ssente nga togenda kufuna chansi ekwata mu ssente ezo ze nazo ne bagamba nti genda kale oguleko wali ekyokunywa ng'oyingidde ebbaliro. Longoosa, beera mwegendereza. Mbagamba ki? Twetesti gifaru mu budde buno. Bino ebigezo ebiri mu nsi byo bigenda kubeeramu. Naye mbagambye nti omulamwa gw'ebigezo okubeera nga mu nsi mulimu ebigezo n'oluvannyuma. Oluvannyuma olw'okubeera nti mwana wattu wangadde mu nsi, omuntu alowooza nti Allah atadde mu nsi muno yakola ekyayagala, walamu yataruku n'ahamala. Kyovaolawambi yaleeta ebingi. Allah yatugamba mu suratul Bakara emanga serabidde, Allah yagamba tabaraka wa taala n'agamba nti abange wananabiruwannakum bishayin. Ngenda bagezesa, Allah yabiyita shayin yani n'ebintu nga bitono. Ne wallahi fetulaba binene. Buli kyaleeta tulabanga kinene. Ngenda bagisa n'ebintu nga bitono. Allahu akbar. Eddeme ngenda dibajjako. Allah agambye ngenda bagisa minal khawf. Ngenda bagisa n'okutya. Ngenda bagisa n'okutya. Lwaleraani awonye okutya. Omuntu ali e Buyende, omuntu ali e Kamuli, omuntu ali e Galilaya, omuntu ali e Kidera, bw'awulira omuntu azimbye ennyumba e Kampala ne wabanga agizimbye ku kisenyi awasemba agamba nti yazimba e Kampala. Naye tumanyiko waliwo abantu abalina amaka mu kibuga wakati nga onalebo abadde mmeeya wa Kampala Lukwago, amakaye gali mu Kampala wakati wakaliga wakati awo tewasulwawo, awo abagagga abaakolamu. Niyo olwaleero amaka ago agatuddaawo famire yonna okuva ku mukyala we bali mu kutya. Allah abaleetedde okutya n'ebali emmere tekyagenda. Kale kituufu mugamba Mukama waffe baamusiba ne obulumi bw'ayina, tusuubira ayinza okufa essaawa yonna. N'ebino bisanyusa, buli omu yeebeereremu. Bwe tugenda okujja ku nkomerero, oyo gw'olaba buli swala ya Idi abadde agisaalira kibuli, oyo gw'olaba oyo ku peegi esooka. Naye okutya we kwazze, tewali aswana ogera kigambo kyonna ku nsonga ze. Mala ebizibu byo. Bwe tuwangala mu nsi, owangala mu nsi ne weefuula okubeera ow'enjawulo. Naye bw'ofuna aji egenda emmanju, bagamba genda wekka mukwadde olya byaki, genda wekka. Toyerala gw'onyumiza nti nva mu ttooyi. N'ensi bwe tuwangala bwe tuwangadde mu nsi, olowooza nti abantu abakwetoolodde bonna oyinza okukoza nti ge maanyi go wallahi sige manyi go buli omuye ezuli ebigezo bya Allah byaleta mulimu okutya mtu watu kilo kaba na gama nti peini jenina bampe dagala mfe bampe dagala mfe na yobulumi mfe nkomo obulumi nengo fa jogendo manyi jogendo manyi yo jogendo manyi peini eliyo ize na bebi tiwa balunji ngina bagirisa nokutia walira mumulo zati na bantu biba sabantu watu dekubulidi wabwe Landi yodi kati agaso mweza abanja gwa kusatu. Chokaji yako ya musajja hoteli taina, taina chakolari ya bisikilize. Neji yako na taina sendi za agenda kujayo. Landi yodi amanya mwezi gwa kusatu. Bwati wafana ganye, nemele jebali deche gulu yeoze neole ate ya mazi. Nemo njini musajja mkulu na njini makate ya kuse. Ade ala ya kola olubuto, Tolugama nga otakuse tulimumbera ya nzibu nyo guminkirize mere etojikuba nyo jikube mpola mpola kubange enteji bya kulia wallahi yo oteka ya kamere ekakuba masini ezili muto zikube mere nokera kumacha gwe mwenyini ngo musajja sema kenjali kuluma kacha onogama nti na abane bawadde ejike mwemu boba libatia Wengine bagisa no kutia. Akasira atuite sikifaru. Allah atumalili. Gina bagisa no kutia. Abantu watu dembulili buwa. Batu dembu nyumba zawe. Agama anti mama abdale chiri wochi manyi tiye. Tudemu chalo. Njaba chimanga. Njaba chimanga embera chabike ye ganye. Nze nja kusala magezi wena sulanga. Madensa osibe bintu ebyo. Tufune tukutuku etutwale mchalo. Allahu akbar. Tufune tukutuku etutwale wa. Etutwale mchalo. Nina bagiri sana okutia. Chinana muna nakamuze mkagafama usoga royo. Wallahi vigama vya Allah vita aso kufumi intili zako. Nukutabili kanga bule sawo tayo. Nukutabili kanga bule sawo tabi tako buyisi. Abange mbagamba tutika tonda Allah ingire msonga zafi. Otherwise abantu tibali nafi kunsonga zafi. Tuesigami deko tibali nafi. Ngira bagi zisa na okutia. Katigo ya kuata mchizigo kwe Yerusa. Time etuse. Nga tewali sukari, tewali mmere. Toina bizigo byawe demu. Akasende kwa ina mnyumba. Kagula bizigo, kati ogenda kugula koji, kusukari, no mchere, ne bizigo, ne sabuni, ogenda kugula koji. Wogulira, ebizigo bikwetaaga kwa byawe demu, wobigayalirira ogenda kola kapiso. Obere wa blaka, ofunama gondo gondo. Awono wali wolabira obuvumu bw'omuntu, nagira nagula ekikebe ky'ebizigo kyagumu kitundu, Na wagamba abana mguminkirize tujja kunonyeza okulya katusa kaseera ngenda bagezesa n'okutya oyi Allah watugamba ngenda bagezesa ngenda bagezesa minal khauf ngenda bagezesa n'okutya Ochari kutia kuka, kutia kugazi. Okutia kugazi. Bina wala monse bitambula bijalva njimalo kutia. Mina lekhaufi. Yagama anti, warijua. Ngida bagi isane njala. Ngida bagi isane njala. Mwibu kumi intuwevi yobulawe monsimuli mwenjala. Mwibu kumi intuwevi yobulawe monsimuli mwenjala. Togeda kuma dini ingo njali kuruma msinamu. Togeda kuma dini ya Allah jiguse nge njali kuruma. Togeda kuma dini ya Allah jiguse nge njali kuruma. Goria ine vyo kulia mungala agenda aga aniaya gala. Nea ya gala, ngena kumala muli ya visi ya ga. Ayagala, ngena kumala muli, amala kunti minamazi, sezibua. Ayagala, amala kunti tia chino. Nenga vya kutuma vikujake dini yo. Walo, sijana muita mwalimu, wamu ite intia, nenga ba mkaza, idewa mamita mwalimu. Yatuma umwana, namutuma amazi genyanja. Nenga tigali kano kumpi. Nga gali yeringa wakati. Namgamba genja gala. Tosena gawa no kumpi. Njagala gamu nyanja wakati. Seka yawa imiride. Nenko fira kumwalo. Olinda chininda chinala chijia. Chinala chirimuchi bamulete damazi agatwala wa okatwala wa amazi akinyanja wakati ogatwala wa yagenze kuloga obwavu tusa obwa enjala nga yakulumi. Tusobola kola dini. Era mutuogere Allah tumula tumusaba tulakane tulakana abantu bana amazima tuirakane ka amazima tuogere kati abantu bagenda kuva ku bintu bya kujoga Allah tibagenda kuva mu nyimbe ngamba mu emmere nga atenjale muluma ni aticha nako aticha sanyu amazima gali ntidala. Enjala singe jamu mbira mbula mbubo mtu. Tusawa loo chiti wa tasi enjala. Minali joi. Enda balu mienjala. Ngane wuri ya tokuta. Yetu ina abantu mtau niyomu. Ngaka machana alia. Akatogo. Sawa nyana wako chali. Samu samu nali mmeri. Saa kumine manyachai. Buatio. Nomu singa na mchikali ngeirari ya neka soli. Nginda bagi zisa nenjala. Abanga bebitiwa. Tuwele wonga tumanya. Chogula mwensi bujude mwokusoma zibwa. Nebyo na ebizinga byo nebisomoze biri munsi kigambo kiri echi kya kutya Katonda. Buli womutya n'omutegeera otegeera obwennyini bw'ensi. Nakweka kya naleta kyalese nagamba nti wama yatakillaha yaj'allahu makhraja gwetya Katonda osirike. Ebisigadde bimulekere. Allah agenda kusomesa obwana bwo. Allah agenda kusomesa abaana bwo. Musomesa yonna gy'anaaba abasomesezzaamu. Allah agenda kuliisa abaana bwo. Nenga okulembeza kutya Katonda. Weesonyiwe ebintu by'abantu bireke nga webiri. Olindirire ekikyo. Kwa neone fula ntujia kuwe ila kutali. Ngawe na uli deyo omusaji ya kuto mwane yeyo. Simanye bulimanja geyo. Oja kuwe na kutali. Otega abantu. Ngawe bakwatia mbikajo. Ila lazimo oja kumalo kome kere zanga na ufude. Minale khawifu wali joy. Wanakisi nale amwali. Nina baki ndiri zambie mfuna. Sente. Rwali lo bulichoku hata kuhungu wabade msubuzi. Ni wabango wabado sula vya kisazi sazi bulichoku hata ko. Wallahi la wangate kuliko sente. Ama goba goba dosu vila kuchintu gacha aliko. Wasubira kujja kama goba ga nusu enkumi tano. Wali wajanga ine chigenda cha kufuna ama goba ga lukumi lukumi. Abangi wala gina tukisa nesente. Ebye mwuri ya mionani mwuri ya mwanga. Gundi ya bebidyo ni wezi. Onate sende wezi. Ebye. Byonabi ongera kulaga nti tukyali mu kaseera kazibu. Akaseera ke tulimu kakyali kazibu. Kwana neono ba. Noba ne sente nyingi. Tezigento genda zifuna mireme nga bala tebayina. Ngina bakendeza mbye nfuna byamu. Ngina baki ndiriza mbiye funa biya mwe, nyigizaza mwe. Bofuna kasente katunyo wa yotu ni mumbela ya mwke nke gulandire ntisimabi kwa zebitia. Bulikofuna awakulu bakagala kwa mugabo. Wale anfos. Ngina bataka abantu bamu. Allah kutako mama ogo wado ya gali nyo. Allah na kutako mwana ugo wado ya gali nyo. Na muta. Omuzika misana tukusawa munana nga omusana gwaka. Ninga abantu balaba sawa munana nga gulaba zilinga sawa dinya za chiro. Gulaba obudde bukuzibiri di. Otadeo mama omutaka. Otadeo mwana omutaka. Komekeza tukine mujumara inabu. Kumanda vana yompa ambu bula lulu waliru. Na yenga. Magambi mbigambi angibu waliru. Umusana guwa. Kasivalo uchitiwa. Atuchusirizemu. Allah tonye sirize kunkuba. Mbagambi choku biri. Ngenkuba tena wakube inanga etonya. Mbagambi. Ngenkuba. Tena wakubira anga enkuba etonya. Enkuba anga tena wakutonya. Bagambi tuwalo mtawana tika tonda. Kubangiri inzo kutonya ntajifunamu. E inzo kutonya neko mekereza. Gaita tujifunyemu. Ebigambe ebitumalolu waliro. Nia kutegeza nchukuchina munana kamuze mukaga fama busoga royo. Programu ni programu dawa. Iyo kumpine wala. No mgonge Muhammad Chivumbi. Muziku wa kisolo. Programu ni kutusilu wako baganda wa Fama Master Gwell Mini Company Limited. Awele wa Blue Ribbon. Awele wana tuba kole ngano. Wajikola mkutia ni wajikola ni mukatoni. Basi ngani wa Kayunga Lord opposite Paramuka. Bakutegeza nti ngano ya wajitigize seko. Ngano ya wajikwese ngano nungi. Eja kuyamba okusetu kukuwa woli. Bagama nti gwalie wala wa olosero. Gwalie wala ngatoli kumpi na abone obango likumpi ngekwedeko. Simu chikulu nyo. Inzo kuyamba kukwa saganya na abo kontakti ya wegamba weti. Oja kutinga kuzilo msambu atano. Atano musatu anamu mwenda nsavu mukaga. Kuzilo msavu nana mukaga zilo satu chenda mwenda asatu. Esimu leze yambise obirenga obanoni yako. Aba Master Gwemin Company Limited. Aba Elaboribon babirenga bakutusa kengano kawamera. osobolo kubeera nga ate kuyambako okusetuka okuva w'oli mu byenfuna. Ojja basingana bakulinza okuweereza n'omutima gumu era nga baweereza abaffe ba lulango. Abo nno be batwala mu Juma line up nga bulijjo era tubagamba batte programu ya Fedawa. Mwebale nnyo, mwebale da. Juma line up ya Fedawa ennaku z'omwezi ezowaggulu. Ojja singana z'ennaku z'omwezi kumi olwaleero. Bano betufunyeko abagenda okusaza bitundu ebyenjawulo. Ntansi ne seka bamita seka badil baseka badil ni sempija she badil sempija agenda kusaza masikidi nairo abakari agenda kusaza masikidi nairo abakari ya agenda kusaza kunairo she bilali kasada agenda kusaza masikidi simaira chisoga agenda kusaza yeseka yazidi kamagu masikidi chizigo agenda kusaza Seka Bashiri, Seka Bira, Masigidi Sunga, Jami wagendo kusaza. Yeshe Yusuf Mukarazi, Masigidi Kamuliwanu wagendo kusaza. Shedala Usi, Kaziba, Masigidi Katunda, Masigidi Katunda, Wea Central wagendo kusaza. Yeshe Mukisa, Nashe Mukisa Wananda, wagenda kusaza. Seka Faiswale Muzira agenda kusaza Masikidi Buvunya Kamunina wagenda kusaza Shehe Ibrahim Yisa ayasa Masikidi na Chesanja wagenda kusaza Shekali Musenyonjo agenda kusaza Kamulitu wagenda kusaza Ate Shehe Abdu Jaliru agenda kusaza Kanonko wagenda kusaza She Abdul Nuru Mugogwa Masikidi Bulumaji wa Maria wagenda kusaza She Munibu Twa Masikidi Abakari Kumwenda wagenda kusaza Yeshe Obaida Salamu Badia Chitigoma wagenda kusaza She Hafiz Hawa Chitigoma wagenda kusaza She Hafiz Hawa Chitigoma wagenda kusaza Allah magufilaha Adeseka Muhammad Shaya Mahamudu agenda kusaza Muhammadu agenda kusaza Konko wagenda kusaza Ate Jamiru Shay Jamiru Najembe Subula Salamu wagenda kusaza Shay Muhammadi Buundo Central wagenda kusaza Yeshe Muzamiru Seguja Chidusu Central wagenda kusaza Seka Sulaiman Kasule Hidaya Chitigoma wagenda kusaza Shay Hamidu Waya Masikidi Uyukwe Masigidi Buyukwe mwajija wagenda okusaza Yeshe Muhammadi Sheikh Muhammadi Sese na Jembe wagenda okusaza yo ne watu wagenda okusaza Ateseka Sulaimani do Sulaimani Nunda Masigidi Kauma Buluya wagenda kusaza Sheka Simitango Masigidi Nulumbula Mutu wagenda kusaza Yeshe Abdallah Kulala Masigidi Muhammad Kasim wagenda kusaza Sheikh Hati Muchirungo Masigidi Uhuda Naminage wagenda kusaza Yeshe Muhammad Wanada Masigidi Takwa Buda wagenda kusaza Shee Abdumajidu Masikita kuwa Budumbula wagenda kusaza Shee Isma Deyongera Masikidi Lahima Bukirie wagenda kusaza Seka Isabi Chitimbo Sekaji Chitimbo Masikidi Hidaya Bufachi wagenda kusaza Yeshe Abdumaliki Kakande Masikidi Nulu Bukapiti wagenda kusaza Seka Isa Bamuwanye Jami Abusana wagenda kusaza Seka Siraje Chinyigiza Masikidi Uda Mbula Mtu wagenda kusaza She Abdul Majidu Isabirie Masikidi Uda Mkokoto wagenda kusaza Ade Seka Majidu Kagaruka Masikidi Salama Abusana wagenda kusaza She Abdul Mutwaribi Masikidi Hidaya na Kabala wagenda kusaza She Muhammad Semwanga Nolu Kiswa wagenda kusaza Seka Sulaimani Sabirie Masikidi Umaru Chino Masikidi Umaru Bugolo Ile wagenda kusaza She Diri Sadiagana Masikidi Nolu na Mpanyi wagenda kusaza Yeshe Anas Mubiali wo Masikidi Takuwa Bukakande wagenda kusaza She Shena sinimugo ya masigiri jamila kukosa wagendo kusaza. Yeshe ali kavale masigiri takuwa bugulusu wagendo kusaza. Shea sekasina nichiiva masigiri nasiri bulondo wagendo kusaza. She Muhammadi wanzinula masigiri, masigiri sababu. Masigiri sababu kasana wagendo kusaza. She Hasani Mwasi. Masigidi Uda na babili wagendo kusaza. She Muhammad Chintu. Masigidi takuwa bukasa wagendo kusaza. Ye She Saddam. She Saddam Waiswa. Masigidi Umaru Buguri Bugariro. Masigidi Umaru Buigariro wagendo kusaza. She Dirisa Alanda. Masigidi Butimbo Naivo wagendo kusaza. She Hakimu Pana. Masigidi Nuru Nansoro wagendo kusaza. Ye She Abdul Karim. Masigidi Fatuma Bugaruka wagendo kusaza. She Musa Mpanso. Masigidi Sozitanu wagendo kusaza. Seka Isa Chowa. Masigidi Takuwa Kiwango wagendo kusaza. Aleseka Abdul Majidu. Masigidi Autadi. Masigidi Autadi Kina Wampere wagendo kusaza. Seka Juma Chinyigizi. Seka Juma Chinyiri. Masigidi Juma Namisambia wagenda kusaza. Yeseka Seka Muhammad Musa. Masigidi Nuru Kisomba. Masigidi Nuru Kisombwa wagendo kusaza. She Abdul Mutwali. She Abdul Rahman. She Abdul Rahmani. Abdul Rahman Mulangira. Masigidi Takwa Nachibizi wagendo kusaza. Yeshe Muhammad Chivumbi. Masigidi Jaberi Do. Masigidi Jaberi Dogolo wagenda kusaza. Jabiri wa Dogolo wagenda kusaza. Jumala inapwetu wetambude. Mwabale tuagala. Mwabale tuuliriza. Na yo tujivudeko. Kale. Chana mwana kawamuze mkaga fama basogaro yo program tawa. Yo kumpinewala. Agamba atia jomo kachira. Yobale kubira yo mkwano. Agamba atia jiseni kakande. Agamba atia jedrima. Agamba atia ajikowa. Mwabale kutuagala. Agamba atia jimu yangu. Mwabale kubira yo. Agamba atia sitaji ya sanala. Agamba atia Paulo Nagarama. Mwabale kutuagala. Mugama mtia Amira Kaliro, Mama Suma ya Kaliro, mwebali nyo, mwebali dela, tama na fichana, mwana kamuze mkaga fama, busoga royo, programu tawa, yukumpine wala. Kuziro msamu nyamu kaga, atano, chana msala satu msatu, kuziro msamu kaga mnana, kaga chinana, kaga mutano. Okujo kubira ango itira, obirenga, oyogira kona fe. Mwebali nyo, mwebali dela, mwebali tuagala, edachi kazezo, zensiga zayo, tezichawira nyingi nyo netu zikoze se tuwelenga togila kona mwe awali evu yeyo mwebali nyo mwebali dala alikumbe ugama tino wanji alo wansebo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah
1: amanya bilali mahmudu msinsiti wa nana mebilali
0: yesewa bilali mahmudu
1: shehe tubayeno ngatusuma ngatukuli liza akade kona edansa wa Allah kuwele mwebi nungi era kokera webali dalo kutusomesa barakallahu
0: fikum wa alaikum salam wa rahmatullah chinana mana kamuze mukaga fama muhamudu batwagala wanse banyabo alikumbe ogama tinalo oduse chinana mana kamuze mukaga fama busogalo yogama tinno wanji wantata
1: nabe boda luzinga
0: yesa luzinga
1: nabe chimetereza webali tusomesa seka
0: gali tata kaina ibira bulungi mkwano chana mwana kamuze mkaga fama busogalo yo program dawa luzinga ibali tuagala abeduzinga batula bile gama atino wanji
1: alo seka
0: waintata
1: salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
1: onogemi yempa wanga salimu kusindire na wanjo kumisomero
0: yes sebo
1: seka tukwe ya dene nisomo jotu wa
0: ekali tata
1: seka mundi na msiramu wanga kuuliriza ya yendo kukubona ku
0: aja kundaba
1: mamweta bosiko
0: aja kundaba chana mwana kamuze mkaga fama sogaru ya mkilize tuye bazenye wa sodo kubira muzikira kwa mganda fe Umaru ya firidua omwana muzikuru wa aji Sulaimani Kanywandeke ya firidua omuziku na kula jo mwana bada suma esi wanu ina mwezi ni kumiaka je kuminesa tu Allah ya mjembula mwensi tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sawalo wachitiwa muwe ebulamu obulungi bwayingidde ne tata ne mama nabo Allah bagumye owangi
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Ononde goyaha yomwise msuheyo nkagaba ise de gobana lumansi wa mama bangwe baloku ntendeka.
0: Yes sebu.
2: Kati buli wensonga okuli omuntu uze yankule chini akwa adibama wange obama baba wange mkema isa katonda.

0: kalondozi abayozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere dachei
1: kale dachika diwezana na itana na edivile kusawa wa ikumine ndale doku nchi okuona kuolu walero ikumina itana na edivula yokuwele sawa ikumina ibiri ikiriza tusimbuli le wano niba kalondozi baifabali mbitundu evitali vyansambu ndale batukobele amakoba agari yeyo yosinziro jame iso kubango tuliriza katuje mdistrikte ye Bugwiri ewa bwana Ivan Kiyemba tukobele emuvyu egitandi iso kubo nikira mkulo ndaba isenkulu abebi yalo mu district ye Bugwiri yo yes bwana Kiyemba Ivan
2: mivyo je ni ale howe kitiba wasuzeyo sebo
3: na suzeyo lo ngeruye
2: yeno tuliyo mpoze yo
3: yeno tuliyo kaya lo ngeruye tukaisha
2: alhamdulillah
3: ya kubanga nti yoda kola bugadi
2: eh
3: atubi omu kwa mzee yangu kila kila mu kwanza kazi yena kazi ya zile kumenda kuwezi
2: eh
3: nga bana benga la ukuli
2: yes abaibi
3: nga bagina yeida
2: Bwire buche sisa lero
3: ati kabiri tu ati na Bwire
2: abishana bajibi misa lebiji ya mzee yu
3: mzee yu wange Leo mani kakai ile damu na zako hivi na liyata burete.
2: Mhm.
3: Haba nomu anamuzi burebebe. Duba lao.
2: Mhm.
3: Muna hafu na umusaba za kufuwa ibibi. Umusaba za mkoba hati nitu wala kukwa vistemba tia. Bakati nabili unji estemba. Ya mkulu ungusa ula tuse vistemba tia ya mkoba hati. Au jikuwa nabili unji taksi. Nizio kusumbula. Tukize ngala wa. Na mtumba.
2: Mm.
3: Omwana ya mtu sana mtumba. Ola mtu sana mtumba ya kubati. I was told to kizala wale wa mwani nazi. Muna ya mtu. Matiyama. Ola mtu sise matiyama. Ya boile wanu mba ya mpili ya honga kubati ya uki yao.
2: Mm.
3: Ola mtu sa honga kubati. Muna. Nga kubuzabu wanavulia ala. Ati mama ya unuajire wa.
2: Yes sir.
3: Ati mama. Ati ule mbizi. Na ante ati ule ite mangoi.
2: Mm.
3: Nga ati wabisumuzo. Ngati wa kisumuzuri ya beri nabiyo monsa wu Ngawa waboda ya mkubari kia ati Kusuhuzi so kugula kuwati ya manga wu Kino musuri kuna ugue mberi
2: Mmm
3: Yase lengita ngewe manga ngono Ngawa nawana waka ya jase lengita ite manga wu Ame isababwe ine piki ngeja Taka na sasa Musa adaka aliku ira
2: Eh
3: Ayako biyati aliku naonia kuku nga ina Ase lengita ya bisole
2: Bara.
3: Ani kavuni echa sisi kutumala mumani kavuni nengo epiti yena yale ya usimu kasoda yena yale mwikabulu mweke yali gamu ya biogere yali ya kusimu so avu na kutiki namba bisatu chenda na muka ka F yosimu lo kutitemi yaku noza muka bifu na mungu uwe yonga ili
2: obuwe bibu chiti
3: ayo nabaliko sabwa yesu wa kanina kumena mi umbaa mbaa wakili jebu ili kani
2: ibajino nyamisa na
3: Misa nabuwe ni saa muka aga, baje na iyo.
2: Kali, tukome reko yabivu ya jiri mchibi na chie imwe. Tichi,
3: mchibi na chie
2: imwe. Anti niwo singa achi wana. Mchibi na chie imwe cheni ali emo, chenda no were.
3: Ya zavu zivu, government ya ishiuka na muambitu ishiuka ni imu.
2: Eee. Ifika tuandika, ifika tuerule ngira, yesevo?
3: Ebu gweri yao.
2: Hmm.
3: Mbavayi balo nabafurada beyala ba NRM. Aba jio dimerela kukwacha maniru sikiwa nungala. Yidi yika NRM.
2: Hmm.
3: Aye, echi sinze kuwe kubiyamti munga lena kudibame jesika.
2: Hmm.
3: Nika nabantu ama NRM bovo nanga kuchalonki ya NRM Congo. Abalu wa naina wadafu na kadi yili BNRM kabiribe nabu ea BNRM koko ya barakwe wa kugule kwa abantu zana chukaba ndaba kadi gule inji ayi kabiribe nabu ea BNRM beige kwesti mba kono yiba wa kadi aliku mfrabulo inji
2: ndiku ulira seo
3: ee mwe BNRM wende kabiriku chia lume kukua Mekuli kufangu wabe NRM. Basatu, dana, kabiribe, simbao.
2: Habari kukachi hiko?
3: Anti, mutisaa weno, obuti hiko bakari kulo, na mutisano, mutisano kari kulo, ndabu yaka.
2: Ah, tulinobwa NRM, tulina... Mambia Ivani.
3: Wanzi?
2: Tulina structures da NRM.
3: Yaha, ababari mumakumia satu wago.
2: Uhum.
3: Ape structures da NRM wago.
1: Yes, sebo.
3: Kabize na abu na umuli kuwa na umuli kuwa bantu anali kuhidio kwe simba kono yeba wa flaga kwa ya NRM kari mkechi nikule etela haba na NRM
1: mtu
3: mwokuwa kubanti opposition ya ndi ya kalulu ato chidibulungi mpye mbubu erien opposition ya ndi niwe kuku nene
2: bakansala ziniba isente be
3: Tuwa ndia gana nga NRM kuwa ngule bugori batia kwa sumi ya NRM inzo kuwa vere chizibu kutu mviyarevi indi wachijia kuwa chizibu mkikaguri NRM ne NRM ululu vlija kwe gabamu odakwa gana uwe NRM ayenda uwe NRM uyo gana uwe NRM ayenda uwe NRM aye nga sinu nga bari balo nge spraga bera sinu nge spraga uwe bala uwe NRM kuchalesh alo nga sinu nga mwereka ya haba uwe yenka FBC ya leta minu tu ya leta nga tula gana makumia suwedi gaba makumisofi ya NRM aga makumia asaki nga jago na dona dio yoku spraga bera loyo ekedeza wamae wakua makumia suwa abonti buli omu mwenda kwa abantu basatu batano lugongo wu alaza makumia suwa mwenda ina batano kedeza antio huo yenda bato yenda uwe nane mwake kwa kubita
1: yes saba subolo ubita
3: mwubayabu wa makumia suwa tu mwuzimpera anu buli mlala abena abantu batano lugongo mwuzimpera anu kwa omuku abate kwa kubita
2: aba jabita
3: ayu mwuzimpera anu alari kubwa buzivu kabili NRM NRM kuliomu aliko yeneza stafu ye chano nebi ya video atele katu wabu na angeli kola ange yari mba wenga NRM itadine mezanga mkule mbezi kukula mobilization na kugumera bantu wabu na vigambo ayu mtisa nukini oli mbina saa weno nga akaluluka atandika abazi baba igula wanti melikuja kukula mkule mbezi ayu abantu ba wulu yari zi wulu wati gi wulu nti NRM NRM
2: bali kuluana gana?
3: Mwenye mwenye kuliniza mwenye mwende jini ya kolati eno kujini ya tuwe eno kujini yesu na wukuku wewe alimuka na kasende kwa kwa kwa tuzo yu nwesi mbo uliomu alikuwa kumwine chidi aye nga mwende ule mwende ba mwende mbanda kebeza ena kwa domo ezo kuku mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende
2: mwende
3: mwende mwende mwende Ubi NRM ya kwe galamu. Ulobu alamu idaku wafunyo kushitalo ngose garanti. Mkida anoku. Bari bantu nka andai wafunyo kushitalo. Ojo kolo. Nava enka andai yonka. Obe fudi isi bantu nka kushitalo. Ujo roti. Nenka andai yonka. Ewa ngure mkule embeze. Nga ibali vene na vene. Bari mkule kubwa migo.
2: Mgara Ivani.
3: Wanji.
2: Ukonsonga ya wa isente vewa liwa konsane ya jire paka idompari ya mentu. Olwe igulu. Waliwa abasada nda sabi goti ni iwe. Nga balina maka aga suika ila lai nga maka awa ike ili ndiri kuchalo A e ike ili ndiri kuchalo B butipa nuba likuwe gandisa gandisa mubialo vyo mbio bage gandisa kukirala mubio kuwe bie bibiliolo nda kuchirala gandiki zeyo
3: butipa anu butipa anu amateka chukume chukuba antu uwe gandisa mulo ndi mulala ayo butipa anu akalube karika ala ini abantu kalitewa nga zoni zoko edana kene wanikise mmozi na avayo na ajena mtumba ne wanikise eka ngurumo na avayo wanda zane vigiri ne wanikise vishowa echite deza wakarika ale ini mtu liganti mtubolo kukwenda kuna akubantu kuchimpira anunda kuzye mmozi ino le kusawa waina mkuba isi mundi yawe bakari kulonda kika ni makari kulonda mtuwa bakari kulonda mvugda shupidi ila njie mbele ini
2: Wazira kama ni lokala gandu yobi andaga munu tiba na kufoda tuwe wandisa
3: Ndi wati ne wandisa Tiba jaku unta maka Akabal tipepa ni wali malo ukulonda kwa kutaku timaka Ndi Ndi wana akubati kakusi ati ezakulu nere nere
1: mbiko
3: gela kufu omundu kansalu muka wano na gela na alonda echo mataja kundi na mazina echo mga chitivyo mazo olonze kukuku
1: mbiko
3: na ala kutisa kutuwa chitivyo olonze kukuku echo zake ezakulu onaga nebu mozi
1: yes sir
3: olumalo kusima ineba amala kabili njie kaa ngurumo nionde chamani waye elawe na uzanti kuberi yegale vini yigyo bako buvuyo abana abana yigyo kwenye sawo mwenda aye ngabandi kalonza ina
1: ekitegeza
3: zale makushale kutuwa kakavuyo kubwento ekitegeza kusawo mwenda kumuna nao kitegeza ati nda kujere yona korentia
1: olonde
3: yona anondere vyo ona joko ya gana nganoo mtu uunde yaza na mdige sa kushale kwa mami mga binenda kwa vila anti maikuwandisa chukua kuwandisa dige stede kutika kutika kutika nani hivyo kutika hako lako mtu wali kuendo mtu nga hivyo mtu wali kutika loko
2: nga hatiba mwidi mutaka
3: nga hatiba mwidi kutaka ejiti ya kule tila okulonda nga wano ni madhimu kule kuna kuru talonde nchirali yako kuwa sikilisho ndi sinizi ya Uganda atigale atigale atigale kekeli kumbala ujino kuilanti mtu ate olabaliba kubati ate kwa kulonda nime nengari kubati nite kwa kulonda indi kinoluyo olibaku mtu huyu nalu kumwa gira atalonde bale bale bale bale bale bale nataja kuwa leonda baba bale bale baka baba kabati atalonda esike geza chaba anga wajakuruwa na ganoru wecho kaka ayo kumutuwe jiki mchami wakuchalo niwo wani uwe nga niwo mchami wakuchalo nga niwo wesi ndiyo obo uruwa na kulonde
2: mkali tuwe yanziza wana Ivan
3: nga amali nisa mda sika andala
1: yes sabo
3: tuida kutima kukwe kujini yao ente kakeka ya masumro da sekende kibigedali kukola kubanga ili ya masumro agandi nga mamu londevu kule mbeze nga masumro da londevu kule mbeze kida fwayo kufollowing kwa nabu kubateka teka kubonobo na mwana ya yatani kwa ngalimu kwa mwze kwa nobo kufu ibovu ni aenda atubwere nga nondi kawo ntia ayo kubwana ayo mteka teko kubwavu tongo mwini binti yo mwana labaka alibyo kwesti mba umwena ata amu kusaba na mwizeri ya abantu mwene ya saba ya kalini na malo kusaba ya kalini ya webra kukweri ya abantu mwana ya malo kukweri ya abantu mwajamu fili and stay election mwana abana baini ba mwile honda kishedeza anti mwrikujaku mwrikutao umwana mwrikumucheka cheka iti ya na masomele ya bandi ya masomele ya sekeni abuna umwana kastaa uri mwana kyo yato ukano wa prishuri mwana kastaa ya mbalabini kukwa kukwa kukwa kyo yato ukano
1: asinga kubachikalu
3: nga gaba mchibi na ulibisa ino nga ungo na nga kuri ingile buli njati
1: uira
3: kubuwe so yendo kusina masomele ya bandi kufayo nga mwabana chance deyo gila kweri bana zaini ase mwadema kula kuni mkulu mkulu ondao mkule mbezi akamu ti omwana yera shire sindiye kwa banji naba wangula kali musoko ya ndosi national ya sentences bise wa wuri kule ndra mami sama ya god free ba bena akaluka ibo ayi ngana akalungu kali ndia wene kobot nawo ngana masoro kwa kwa bako pangati da dema kuta awo mbere abe neki kila sindi masoro yo kia bwe ne bana ba ba pano ya gana masoro ya gani ngo omwana yo kubiso dupani atere kwa ati wanuku NRM, FB, kishedwe zomana ya babu tunga ino umuyo kwe tigina ugusobo laka yukubi nyaba na hii umana kule nga sivolo kutavi wa FB, uwe NRM
1: kiemba tuwe ya ziza
2: kale kale
1: iwe umana ukule ikipandi na ata kumtu NUP mpagire FDC msango kiemba lika abana boda balage ndia tulibanchu kachuka
2: amazi magali nti tulimukola ya multi-party system
1: yes
2: azamwana okwedia mchibina chiti chikola kububi abana ni ku universities yabali kuja ni ku institutions obulu bwa political parties
1: yes
2: butibo ja ku institution nga makerere pate naikuwa ni kadi chambogo
1: yes
2: Kampala University omukula manikibwa ku dizala lojasi una maulile muna ifenga kula ni radio station ye mbusogana aliku zewe balokuwa abutende nala disowe chale chebutende yes
1: epegano kunsonge ya kalulu tumaze miaka kuva 2018
2: yes
1: ngati tulonda ba chairman yero C1 buti omukisa gwidi ogwo kulonda ba chairman person yero C1 wabise miaka kumpi munana Bwetubanga tulijja mukulonda bachi ya manyero C1 NRM ne yasoko kitegera ko kuba
2: bateka teka
1: yes bachi tegera balonde so buchiko bagabane ife byenda bulo abakulembeza abe bugweri bwembanga mwagabane bifo buli omwa asime ajeni kalina yawe wakade yechibi na chinonga na joti gemina bendera kubwero C1 ageme aye waliye mbera jendi kufu na angetali inunji waliye mivuyo egiri kule tebuanga mbitu ndwe bienda ulo aba muku bakule mbeze aba man mukaluka na kubwa isente bobwe biyalo omukule mbeze baligeza kuino kuinfluensinga okuluwa nisabati ya mani ya baliku bate kubati ya mani ya bayaka oizo kwa gana ba MP ba chairman 5 ba RDC batandi soku ingirida kalulu abana Uganda tulibantu bakulu tuline mitwe egitegira
2: abali kujja kusinga kuona kaluka byalo ni baisente babe okuti abo okusatu
1: yes ni bero C3 abukodi ba mayor ba di town council
2: bali ku ground buti okusomazwe kuli kulala nti abana chino cha NRM abantu abandi beida balonde bwa musitwa kichaz da NRM ngayo mondo tidi after strike cha jaga bamleka awo uti yama nisibwa buti tulikuwa noko wana wanachuna cha NRM abatachidi bulonji weba maloku londa mstrike cha weku mfuna bulonji uba londa ni nali jogemele chibi na cha NRM
1: bendera kubwachi ya mani
2: yes kubwachi ya mani iwe kwa dinze ndi nza kuli ya nadiruwa naku kwa dinze ndi waba fuka
1: kwa dinze
2: ndi waba kaire kwa dinze ndi waba umeni kanso ige kwa makuwe vyo buti gweba alonda ali jogemele chibi na bendera na aliku idoku fuganya wanu akalulu era yekai mwada structure da imeti yali imu yekai ya ida kujifoche eche etengere ayikai okusoma zwe kwali wadinga mwini mwabana chumina chaye ni yali imu haba mala okubita kubuka kubaba flaga bela basabanga stamp
1: bako lansobi
2: ati mbana nze mazo obita mupa stamp
1: okubita kubwa flaga beyara tikitegeza nti otwa ile chifo oidi abandi ba tubaire nendo zanti NRM netwalo bwachi ya maniero C1 ai kumulo ndigu no bijachu kam kubanga twa bana nabe chibi necha NUP bona ba fulmiente kateka mwe bajjo okubita ogaba card ye chibina
2: ono de byalo bindi byamazo
1: ogaba era batandi so ogaba card so ajo kutuwa last stamp ye chalo alija kufunibwa ngena kudomweza 2028
2: nga bibi na byona byene byenda olo bidi bifuke nya mukalulu
1: oba wa DP oba wa FDC oba wa UPC kasta wangu la kalulu na ajo ba ni stamp
2: katubalinde
1: imwabali ku buchi ko bwena re mujja ko meyo ono bwana wangu lobwa chiamadi nga yena alonda kachiko kajjo kula nake emirimo
2: kaita jja kula naka
1: NRM kajjo kula naka NRM
2: buti mwaba NRM omulimo gwe mwagomo lino omukulu kwamba kwa yaba gemera card
1: aha asigaze card
2: asigaze card asigaze ne chifo ne mutwale mwangule ne kifecho boy center echo bwe kibalema mulija kuikiriza ana aba bagangwire nabo mukulembeza ikayo takobotya a zeni mukulembeze kuchalo kunondiwa NRM muna b era niwe goba gamya niwe wesimba okugwana abachala okibina cha NRM toli na abachala gere kitwo commission b era gere kitwo commission ina tuli jamlonda boku mfuna bulonji so nibe isente be abe miruka ne kiralecho mwana tujja kulonda bandi
1: yes
2: Eri ready twa funanga ni center abe mrukaba
1: e, NRM structures bya structures da chibi na chaimwe
2: bila noto likuja ku kulembeze bugaita
1: yes tulija ku kulembeze bwa bya bakama
2: aha obuta sosola chibi bina buchiro bwa chibi na
1: nayo gira ku nsonga ne yo gabe namba nga tuli sembero kulonda ba chi amaniero C1 ndeja gaba nambe yeisim nga tukali kutuka mukulonda ngena kudomweza 2028 musoke mumperise ya abantu abaligeza ku tabula tabula
2: akalulu
1: akalulu ako bwachi ya maniero C1
2: nadala nga bakulembeze
1: aha
2: ati nze kodi ndi ala DC nze ndi sentebe nze ndi kasala amuluka
1: chia maniero C1 buli mwezi afuna enusu mutwalo mutwalo
2: gwakolerera
1: enusu mutwalo mutwalo gwakolerera iwe RDC iwe chairmaniero C3 iwe MP niwe chairmaniero C5 esente demufuna lwachi mutandiko okwingirira no mukulembezo we chalo okutandiko okumulwanisa iwe mukulembezo oidoti amchitundu wakubanti nze chairmaniero tiri kumwenda
2: muwe gundi
1: niwe tegerera wabantu
2: buti waliwo principle Webanti yala di sajile kukupira muna chuna cha NRM campaign.
1: Wazabzi.
2: Ifetu tutu jaku kwa baku.
1: Aikabili, toko baba antunti, oyu tituli kumuenda.
2: Tulonde gumi.
1: Tuenda teleza chalo. E chalo kiteleza anga iwan.
2: Iwe, kwa baku kwa bebo andironze wa NRM, biwe. Buti, ido na bendi kwetegeza ni katika angatulega idara. Ido na bendi kwetegeza omuku lama nikibwa kunga deputy attorney general. Ona lebo Jackson ni
1: Kafuzi.
2: Yavira ya koba anti, oku deploy ingabali joku lira. Okulondesa mukalulu kulija kolebwa n'ekitongole ekitwala ebyokulonda wano mu Uganda kiri ku commission
1: nakachika ke byokulonda.
2: Yes, buli abakungu abali jokola mu government abali jokola abali jokutambuza amagombolola bali jafu ne mitwalo 5.4 n'enusukakaganabina na 3.3 buli mwezi okumala emyezi ebiri era balijafu na mtu wala atanu na matanu nena neno suka kagana vina na satu na satu ikitegeza edesende di kuidada miezi jitia miezi zibiri buli mwezu balijafu na nge mtu wala avili na muna ana neno suka nana na chikumi na avili na itanu buti buli chalo abali jokulonda abakoze okuko abali kole abali bana abali mubialo abali kubamba ku okuchecking enkalala daimwe omuntu buliruna kwaliko lero mtu alugutia
1: bali msasula
2: bali msasula e week endale na kwita ndebata alifu mtu aletano.
1: Yes,
2: buti oluna ku olu okulonda abali jo kulondesa abali jo kulonde abali jo kulaga enkalala abali jo kulaga enkalala abali jo kwande enkalala ngadize bali kolerere mtu ale 3 activity yona yono kuwa abali jo kulondesa oluna kuolwo bali jakolerere mitu wale 3 ali jo kumwambaku mukulondesa ali jakolerere mitu alujitia
1: obona obona government ya government ya president Museveni ino buzibu twabona mbisere byokulonda ba president okulonda ba MP abana baida bakole emirimo abana batendekebwa batamwe bisera bakole emirimo ere sente dabisibwa nti diri kuyamba kukuteekateeka kulonda aye bwe twatu kamukulonda nikuwa abana bano batandiko bande sente ngati basasulwa
2: aba bafande boto sibetwakaza kubaja
1: no bano bano ba presiding office abayamba ku polling sessions zabo abande sente ngati basasulwa gaita ku bafande boto sibona baba ande sente ngati basasulwa
2: ndi bafande boto simuli mabatafuna.
1: Yes, ainge sente dabi sibwa
2: kuliko abafuna kuliko abatafuna
1: buti Jackson Kafuzi Oliver yuwalambulula engeri sente bwe dijoga bibwamu oba engeri abana bano jiba jo kusasulwamu amazima gali abana bano banafuna akasente obajja simuli kuleta muli fulumyalisti musobole okubisa muti twa budgetingire sente dasansanz wangai sente muli kudairiza munsa
2: zina ndiberensa ba government balino obusobozi obukola buli kimu abana bana abali jo kulira okulondesa baba sasulirewo olikuvula bulonji kasitotu sariza out sido byokoze bakuwerewo
1: ojabo nanga mjaba mu kusuka omuguwa mukuba sasula
2: bakuwere wa kasente
1: ko Luisi bad syndicate wa returning officer wide by returning officer abandi embera tinunji bona batandiko okunonya we bawulira
2: we
1: batemera temera
2: sasula ensasula ya NRM nerimo kusindika bakama bay my electoral commission msabu meeting ayi manamba game agali registered mumei na game
1: kwa basindika
2: buti electoral commission ye patana linga na company oba MTN oba ya tero bakutera kwesente
1: tuje wa sematimba tuje kwa
2: mana wa sematimba
1: sematimba nsonga dinzo obutamutambulira bulungi timu kalulu
2: bedi data
1: waliwe kibalo kyendi kulengera mu district ya idenda wa tuida kuogera naye
2: tuzo batamusimira lukoko sematimba batamusimira lukoko
1: bajamu gobanga press conference
2: Zabatima, mtu akusimira lukonko lwaido. Bachi ya mani aba kweka baby. Bada mtu abachi ya mani bakweka baby. Chi ya mani aba onga nakweka baby abembuzi kuchalo. Nakweka baby
1: nakuwa na bakabene.
2: Chi ya mani weki bale ya mala amani. Medukira bulungi.
1: Yes bwana Sematimba.
4: Yes abakulu.
1: Yes sebo wasuzotia isente bwe chale chebuambi bi.
4: Mwana mwasisobu ni mwasisobu cheyo.
1: Tulio sebo tukaisa.
4: Mwe vale kuweleza.
1: Amina, amina.
4: Nizo Sematimba Clovis. Kambe kusunga dange.
2: Obo isi ente melelo obwela vile.
4: Kibwela vile. Ulode ente kateka. Ananga wa abaji kwegwanizo kubanga endo obukulembeze obwebyalo
1: nenda
4: bayidukiza nti okutola yo nomination forms kwatandise edu so wali munange eyo mu byale eyo ayinza okuba eyo ngaali kwenda bukulembeza nga tayidina pulogramu ojiri kolaki
2: wali kutambula
1: ngaaka ali mu ndoolo
4: so nominations atandise na ku radio
1: era
4: zina olwaleero nja kusobola okuba nga ntoolayo nominations
1: tukwendeza birungi muko
4: so akoke kabonero akalaga nti mazo okwetegeka
1: nibetegefu
4: oji sometimes mubyo bukulembeza omuntu asobola okubaawo yawugumiza abantu ndikwida yatuuka akaseera ndooza mwabona abantu ku nsonga yakwesimba wa president baali banja bayogera aye
2: ababyokwerinda balemesa okwingira e compound electoral commission
4: exactly so kakati nze olwaleero ndikujja atuulayo se abantu bekagoma nze tembasaba wenda wiikaika muze tenda kulwanagana ate twenda mulonda omukulembeze asobola okuba nga ayemeera ng'omuntu wabula nga tayemeera lwabantu abamuli emabega tufuna omukulembeze asobola okwemeera nga ki
1: omuntu balonda omukulembeze akolesa omutwe gwe goba tajja kutegeererawo yes
4: siiku mutegeererawo nti kino kasikankola kino kiyinza okuleeta kino kasikaneyisa bwe nti kino kiyinza oleeta kino
1: obona sematimba wali abakulembeze nga n'okola ekintu ayidda kwebuuza nga kukuula eyamuleeta mu buyinza
4: nkukobye abakulembeze abamu balina abantu ababalya emabega
1: ababapulantinze
4: babanga eno embeera eno basindisa ebifaananyi aye nga bebasalawo decisioni
1: yes
4: ekyokukola so kagoma central tulonda omukulembeze asobola okwesalirawo otherwise kasika tujja wetutyo tujja kuba nga tugwire mu speed gye tuli musawa dino
1: uganda
4: eri kutambula speed yamaanyi pulogramu ejja kuyidda ku kyalo aye nga yeetaaga muntu asobola okwemerera
1: ategeera
4: asobola kwemerera atumeza ekyalo
1: tuwagali faidendamuko
4: awonviireo amawulire kansooke n'amawulire amabi ku kyalo kyakala mooya kyaganibwa mu bwenge town council naye waliwo omutaka yayaganibwa nga yetugiire mu kiyumba kyembiidi
1: nga kibi
4: ona ku lwaido omutaka we bamweta mwavu gasta nume era nga abaire mutuuzi nga wembakobi aye kusinziira ku information gyetwafunye ku kyalo balikoba nti yasoose kunywa butwa then yeetuga aye ng'ensonga tekuusa ku mabanda mbu waliwo bayine baida batunda waali batunda ndooza babakika wabaki batunda bamuwaako akasente waali kati bene itaka bene abaali nga baguzeewo
1: be baaguza
4: yesbaidye okuseido bamukoba nti kwenda sente dafe miliyoni meka munaana
1: oyo
4: bamugemye bamutwale paka ku poliisi poliisi ekobye nti ensonga musooke muireyo ku kyalo kati mumbeera endowoozo y'okutya yasazeo kujja kukola ki
1: kweyita
4: kweyimba mu muguwa yasoze kunywa butwa yeyimba mu muguwa aye nga nsonga d'amabanda banaye abantu banaye abantu bange eziza kitawa ku nsi eza kitawa
1: ebyo
4: tuyogeranga aye abantu ezira kitawabajja basobola ogema omuntu bamusiba emyaka abiri era daawaayo so kati tosalangawo
1: okweyita tini solution
4: lwayibanda abantu baba banda mabillions mabillions ate ezira zirayibanda ng'oli muntu ku nsi otambula so kakati abantu baleme kutwalanga bulamu bwabwe lwa bintu bitono so miliyoni munaana amutwaire mu bulamu alese famire alese abaana
1: kibinobamutwaire
4: oba okumutwala muikomera yandiviireyo ate abeibanda sometimes nze mbona abantu abeibanda jasikasikwikiriza nti ndikuja asasula mu periodi bwete kutyama ku meeza wakola ti
2: bakuwekisera waayiyanga mpolampola
4: so kati ebintu ebikome wala bireme kutuuka wange ku bataka bange bakagoma sentu kubanga binumya omwoyo omuntu okwetoola mu bulamu nga katonda mwena akaali kola ki
1: kukukoola
4: akaali mutoolawo so gemawuli amabi agali mu bwenge town council nebikantandiike Bishop wa Busoga
1: Dr. Grace Lubale
4: Professor Dr. Reverend Lubale
1: Grace Yes sir
4: Yatani se pastoral visit Pastoral visit Mugabe
2: Wanji Okucha loko kubusumba
4: Hey banai
1: I'm not sure what you're doing.
4: Kusumeli ya Lubani, SS ya vao, ya ida Ebuweira Primary School, ya maliza ne kusumeli ya St. Peter's Buweira.
2: Yes, sir.
4: St. Peter's College,
2: Ebuweira.
4: Buweira. Uidi wao.
2: Ndidi wa
4: Buweira. Badieta speko. Badieta speko.
2: Yes, sir.
4: Musonga de, Bishop ya kubiliza abantu, okuba good stewards. Okubanga ba
2: chairman
4: tegeza tiba
2: chairman ebigambo byogere mu lusoga luzungu okwesi ba mulwaki
4: yakusabye abantu okubanga ba bali basuwa

0: okuva mu volcano meruke yiwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi na yona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Ente katike da mazika geyaliko deputy governor wa banka ya kuniyiga ngo mukuru ino okuvano mugutundugu no gwabusoga diri bulonji monteko chokange embole ya kukupiwa kweri save ino mamruchi ko lwabusoga busoga ruchiko olwalero wali mpituntundu ebyawa ne busoga idinda Oriotia ye mkoga mgonza aje kumire kuladio ye isi bantu chabazinga wabusoga. China na mnana akatunizi muka agabusoga uruyo fama. Eda chikandala yonkani ya kama anuka kusawa iyo kusatu iyo kuncho kolo uruwa lero. Ena kwedo mwezi kumi, omwezi uguo msambu omwaka nkumibili ya makumiyabili na muka aga. Agandi bulonji muitanu ninze omuvu wabugweri Ashraf Waman. Leka nkusisi dire nsonge edindi bulonji kumoyo. Genta andi sinago bulonji kuncho ncho kolo na kolo uruwa lero. Nagaliti gezanti ente kateke yoku jamaiso okuwelekera eyaliko omumyoka wa governor wa banka ya kuno enkulu eyiganga Uganda Kampegane yasirira omugenzi perezitenwa obukumune kwaruna kulwa lwalero chokanga ono abeiro mukulembeze owensungo bulungi mu bitundu bino ebya bitundu ebyisi bantu chabazinga wa busuga omugenzi bukuno mune ibwava kweyo amawulire gaja maiso kubukala emikutwe denda ulonti yali asirire nga asinza mu kibugandi bya Kampala yaja maiso kubanga budabudiwa biru ile kamale ino. Gwendi kuogira kuone miaka edeinu ma. Yesimba woku mparlamenta. Yali enkeiriri iba itanga National Assembly. Nga yetago kuchikirida abantu mugutu ndugule. Ogwa district ya yebugwere yali isaza ku district ya iganga enkeiri biserebio. Chokango yu. Tiasula kubanga. Echife cha cheiriza. Echifo cha deputy governor tine chonka. Yaweleza kunga isentebe. Wenkalakalira owaka chikakalingirida. Ensongedo mutindo gwe mwani mwiganga. Iranga yaweleza wabulonja akasira Kampegano habi ilati ya mwurunji kuruchiko uruwa haba kaili ukuvuwa kuwale mkansu yaba kuze kuze mwa numugutu ndugunu ugwa busuga uwe ife ategeziza uwe ife alibulunji wale kurubiri ya igenge noruchi kurujo kukubuluwa liru uruwa busuga ruchiko uruwa kusima emirimode hatuse yoburunji ategeziza nti haba kungubakuno bamazo kwe kungani oburunji okuja maiso okubanga baibukira emirimu edomu kuruoyo deya uweleze busuga choka na iganga Uganda okutwaliza walala ente kateka wadibatidi chose asubira okubanga azikibwa ona kuruwa sandi ona kuruwa mukaga uruwa saa sireno wale mbitu ntundibi chalu cha angalira kweche ibulanku kweche aganibwa mwigombola eri ibulanku mu district eyebugweri mwisaze isibantu eri yebugweri abambi kwa babensonga abaidi bulungi kuntambule do mugenzi ono basiside ku bulungi ni radio ya isibantu chabazinga nilala olimeya ayembira mu bulungi obukulembeze wali msemba ya town council mu district eyebugweri omukungu kakairi dalausi akobi ati emirime dako libo omukungu ono digida kuidukirwa luberera ebisinga awo yabigimisa owa radi yeno Chiemba Ivan
2: kweze mukumu radio kwa munsi muno ngani sente lwe waba kuze myaka yebi no yokase yaba kai to bya kumusalirwa ino ngayaga omulimu agamira kumwe ngayo kutama kwe tokusaka ate yamana mikwano je nani omukulu amwe ekitirwa abasomebe ni abaye ekitirwa n'abatali basomi yalaye erezi boko nawe rako lagani karaye kitalo yine kitalo yala nse nga zaba yonona mwali na chibina chati wakaba chati bake bakuita samu kama kundi atu wakirezi boko mnete ina ere ya mwiki lewa baka mungu umuza nga mwali umuza
1: Omugenzi, omoyo gw'omugenzi kibumba agulamuze kisa, tuwa kumi ya bubi sebantu. Ngobizi za kukumbali ya magambi ya gandhi chancho liona kuruwalire chibi na cha National Resistance Movement NRM okuva mu district na mutumba batandi sente kateke doku epeleleza. No kukunganya bulungi abantu abwe, abaidu okubekira bulungi bendera ye chibi na echo mkwe tagibi febienda ulibyo bukulembeze mkubi ndabu indo kuja maiso. Okulu ndo bukulembeze webi alo, emiru kano buchi kwa wachala, okuwa tandi sebu avu waku. ente kateke yo kuandisa abayibe okwetaba mukulondoko dire kumalikirize bona kulwaliro nga oniwe mbaso muzindalo nga akachika akensonge dibyo kulondesa muiwanga aka electoral commission kachasangwiza nti mpabisira bidda kongezibwa yo chokanga ona kulwaliro ni sale sale wiringa abanansi abandi bemulugwinia kubisire bitontono okwabire nena kweda maganda lida weekend editasubuzisa bulungi banansi abayiwanga okwegandisa tuva kogerezgani yako nabandi kubakulembeze abokuntu ikabe kimina cha enali mabalingirire nsonge dibyo kulonda nerarole enali mujisoro kuva mu district na mutumba omwami mwanja Richard ava kuzisirirwo wifu wabira mwagaine muku ngalo nsaku ni sema timba clove samtegeziza nti ebyalo ebiwera olukaga na 20 n'omwenda mu magombola ama 20 agakulugutu ndugulo gwe na mutumba yabatandisa okwekalisa bulungi abo ababekere bendere y'ekibiina
3: oluna ku olwalero tulikuwa kokawefube mu district yona yona awalala ni Uganda yona yona okuba nti tulinga mu bafraga bearers baife ku byalo gagali gapu tuiduzeo eranga tube tubateekateeka kukalulu akali kuida nka ni kwa 2023 ni kwa 2028 omwezi guno mu byalo nga kuba fraga bearers ROC 1 nze mu district nine bifo 13 byonka ebiyinzo okuba nti twenda tubiduze obwoni tusobola kuba ni ba fraga bearers abaidu va ROC 1 kana muri nangonde sub account kyalo bacheta izinga twaba ni mpologoma cyo kirimazuba munsinze town council waliwe ebyalo mukaga nga kusingirira ekijjo okugemebwa ku konta nsinze sub account twaba ni segero e andi kubiriza abantu bana mutumba district ebyalo olukaga 2009 ditwidumbire exercise yene yolwalero tusobola okuba nti tweteesetese tuje tulwo tusobola okwanganga omulabe tuli ku kisanja no sleep
1: isuka yosi matimba Clovis ngobizi za kukumbali wabaliko uruta ulurui bigambo mbakulembezi abechibine chukabuzi cha government muiwanga okuvwa kumu district yebo gweri mwisazali ya isi bantwe yebo gweri yeyo nga isi nkulu wechibina chinecha national unity platform nopo okuvwa ku muigoloza yebo yanga mu district yeyo omwami wagube Richard ajama isi nukubanga avunana isi nkulu omukulu wechibine chwa mu district yona yona yebo gweri omwami obo paulo okulemererwa kwa bulungi emirimu de yajja okumalikiriza ng'emirimu da district ajire maiso n'okubanga adikola paka kumiruka n'ebyalo n'ebitundu ebyamagombolola ebigambo wabirenga abyolonsa kuno wife Kiyemba Ivan ategeziza ngasaba abakulembeza abokuntu iko kwidda bulungi okuba bulungi ene kubamu edogalagana okusomesa abakulembeza abekibiina ekyo kubuvunanza bwabwe obutandikira niwe bwidda okukanganga
4: bageze okuyina okusomesa abakulembeze ba National Unity Platform nti owerosi wanu akola mulimo ki chairman tu akola mulimo ki owei gombolo akola mulimo ki ward district akola mulimo ki member wa parliament akola mulimo ki president akola mulimo ki buti ndakujjo kwekanga nga president alikira yakola emirimo jerosi wanu olwensonga nti tutusomese ibwa ojjo kumaliriza nga abantu baida kubalemesa abandi okuingira muki mweni UP olwensonga nti ojjo kwagana nga omukulembeze wa district alikola mulimo yakola no mulimo gwerosi wanu chokanga gwerosi wanu ajjo kumaliriza nga alikola mulimo yakola mulimo no gowe igombolola buti bamala babuze kyalonzo buki ikobu chinga ate ojjo kwagana nga omuntu asobola okuvweyo yakola gine jona jona emirimo kale no lwencho
1: mukwano kule bigambe ebyo omwami obo Paulo ziraba muzale nga ni sente bo wechibine ekyo kuva mu district yebugwiri ayanukwiza yategeza nti akasira kampe gano ye kitibwa kiwa obukulembeze obokuntu iko obususula abakulembeze baagirika n'obuvunaanizibwa owo ife Kiyemba Ivan yebugwiri n'abeireyo ebyo nga atobiziza kukumbali ababa kabulu kundurwa kuno oluyiwanga parliament yetyama e Kampala babali baviriyo balaga okwemulugunya kunti ekateeka omusala n'akasiima akaweebwa abakulembezi abakulembera ku byalo ebyenda olubeyi ssentebe ssente omutwalo omulamba kumpi buli mwezi ogwekulungula embeera eno ekubibwa okubanga neevuire ku beyi ssentebe abandi okulambalira ku mirimu n'emirimu edikola mu ngeri ya gadibe ngalye era okusinziira ku ole omubaka wa parliament akikirira abantu be Makindi yebugwanduba omukyala Honalibu Zahala Loyirika wabire ngalo nsaku ni radio eno alikwetaga government ya kuneyiganga okujja maiso okwetegereza obulungi akasimo akabaise nkulu abebyalo kyokanga asime ku nsonga yokubanga n'obukiiko obugondi bwa okubyalo okwo kyewunisa ndi sente byenkana afuna akasente wireka nkudyuli akali okutuuka kyetaagisa obukiiko bulingirwe kwebisinga ku mboozi yabigemyo wife Kampala
5: twalo gumu banange echo chabunyomi ata chabujoze kuweza kunganti omuntu akwatiridde kyalo bano basente bebyalo neba defense nabala nabala basula batambula defense afuna wadde 10 sente be mukama aweka yafuna omutwalo neno mtu atogumuwadde kusobola kukuwa mwana uli defense agenda kugenda nga asula nga akola ki nga atambula bana government tujigamba police wetukira nga bana abantu basula bweru.
1: Ekitongole kya poliisi okuvuga ku mu bitundutundu ebya disitulikiti y'Etololo batandise okunoonyereza kabinde akaanya ntwire omukungu ow'eggombolola sub county chief yafiirawo era ng'ono omugenzi Kampegano Emmanuel Obol poliisi etegeezezza nti akabinde akabeiremu ogumotoka gulukululana namba UBK 8887 akasaze W kaanyantu irono yabaire ku pichipichi boxer bajaji UDR 9020C erangono yakalire wombagira wu omwogezi w'ekitongole kya police mbike itubiri ebyabukedi eyamasirengeta nole afande Moses Johnson Mugwe avabiro nsanga abiwale adiye yabantu yategeza ngo kunonekereza ku nsonge n'okutandikire wombagira wu choka yalabula abakozi sengudo obutagubirira mateka
6: kiranga badde mutuze wanya KCC Nyangole sub county Mutororo district kigambibwa okuba nti kabenje kano kavudde kuvugisa kimama awamu n'obutegendereza kama nti careless driving nga agezaako okuyisa era nga abasirikale baffe abakola kubidduka basobodde okutuukirawo mbagirawo twagala kubira omulanga abantu baffe mwewale okuvugisa ekimama okuvuga nagalale mugondere amateeka g'ebidduka n'obubonero obuteereddwa ku nguudo okwewala okulaba nga tufuna obubenje buli anajemera ebiragiro bino ajja kukwatibwa avunaanibwe nga amateeka lwe galagira.

utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkanya eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.

Olono tuba tuyingide sawa ya feyo kubiri ya program obwenkanya abalunchi abatuuliriza. Edakiika eri muyoka yakava kusawa etano ezamata goluna kulwaliro mwebali kola. Mwebali kufuba, mwebali kupambana, mwebali kuyiya. Manyisi byangu yonna gyotambulira bikonyiga nayo ino kulemera koko. Okusobola okulaba nti munange obulamu awaza awaddako koko ati ne bubanga butambula bulungi. Mbaniriza eno esawa ey'okubiri mwetugabira ssente eza bingo masavo. Tunyiga stabiri. Mwenda musambu sita emuhashi Busoga Royal Masavu nubanga temkwano kwange otwala kusente. Eno ya Busoga Royal Radio tuli wano kuchesimira road plot 10 kulutindo olupya mu Kibali. Obaka kakatia nga bokalaba fetusigala nga kawe otufuna kali fresh ama yunigasigala gakula. Tetumanyi mukama lwaki naffe yabikola bwatyo. Aye yatakubute wa favor. Eno bulambu tambulira ku script nga bwe twabubala.

0: abantu benda gani ukuwa mikwano jange. Ni gesta ibiri mwenda msambu oni gestandard ash. Na tempini cha mosiri kirire.
1: Chairmani ya susa. Kwa
0: yungu chairmani chi.
1: Chairman. Buza kwa chairmani webi ala.
0: Ba chairmani
1: alo kwe simbao.
0: Mweba leine mweba
1: leine. Ni chairmani yewe chalo chojobe ira.
0: Balamu isaku. Mweba leine.
1: Atipa nabagalo kwe simbao.
0: Mwena balamu isaku. Monige star ibiri mwenda misambu onige star
1: mbibia mpapula
0: ndala ash tubone chintu chileta ambula chitia
1: yesebo atunyiga star biri mwenda misambu star emuhash royal bingo ansonga za kubanga teo unyiga star biri mwenda misambu star emuhashi banange datika ebula meka batu gambie kudatika ebula sato babenga babawa kusente za royal bingo aze na echuma aze na enkofi gago tazirese aha wamanyiga kati agenda kubanga atakutira ko kusente emituwa la tano gagenda okubanga gasoka okufuluma computer alamsiza ko kubasente bebe byalo unagamba mwina
0: nena ne ulira nti oi nze ninde ichintu chenkola naye uliranga ndi ichi ulira
1: kati auli kwe ulira
0: anyimiza gwako
1: awo oli bulungi
0: ebintu biri serious tv yakudonda
1: ebiri wa
0: niga star ebiri mwenda musambu star ndala shi
1: kayimba tikemba nkuwa
0: mpakemba aka
1: baleke aka omukolo
0: baleke brand kasingo okwenda
1: kayimba ki
0: kakadabada aye tidirina
1: nange sirumanyi
0: noni ebigambo byaimwe nkoya abaya
1: sikamanyi
0: niga basente eribira dachi kayibiri niga star ibiri mwenda musambu onige star ndala ash tampini ye chama siri kirira showground yere kuumere ku abana ba Saint Margaret here bana kino kinene kino kinene
1: bana nabo lwalera ye
0: buti motoka okusinza kubye kigendi kulobayo motoka eja kuba uunya
1: bana tutonzita
0: oshidinga
1: ikuti matu ina minafu
0: ni process ya gulira isomero motoka alikulawoze tu bintu byakudonda twaita busomero bwakudonda donda budondonde nakobe anti bo batasobola competition sirika
1: bivemu
0: ifwe chabazingo kutola kumulera tuge twali ko kutuleteno kuba idi chatusobola okola chi
1: okukola twasijukiza bisere ebyo
0: tuzoganya abantu buti nechirie yewe
1: kabili tikatole ko minzani yambizi yugabu use it ati yobaye idwiro bekali etyo
0: ayi bana abantu abayiba abantu alikola ati tikatele
1: tajula Tawera.
0: Aya masafu tagapima anga.
1: Ebi safu ne. Wama kati akayimba kambuze. Kayimba chiko ya
0: tamu akayimba kakadabada. Akayimba ye. Muna barekele brani. Weleza message akayimba baketa batia.
1: Chiriko kuno.
0: Chiriko kuchiva kumpeleza message. Ne. Ne goma seye chitulimungu wawo. Buti elibula dachi kandala. Niga star ibirimuenda msambu. Star ndala ash. Tampini ya chama. Ndi rolo wakutan. Ido ni shoro yari kusembe. Uruesa ndeba jigalewo. Aye ndi kukovire shijuo kubeno. Ya. Abana ndikuenda baide aba masomero gona gona aba jo kutuka ku radio wano aba jo kujere
1: atinze muna nkola
0: muti olibonene saa wenu baji mpelezo kuva nani
1: etandabe
0: South Africa South Africa yebali kubinga abantu baba abinga abantu yagama mwensa bu ne eri mwensa yaginde tera
1: ani yajikuti
0: muzungu
1: wo msanzewa
0: mukwano gwanda ati oyambi abantu abe kyalo abotele isomero kankwete isa ugeme ngo bwire bukalamu
1: omuzungu yani ye wirisi
0: Bamweta Golette Smith.
1: Ali mwero oli mbwaza mwe. Munyiga stabili amwenda msanvu star emuhashiba dia ebule dachike mu. Owedde yo.
0: Buti aye chendi buza ku mukazi wangu okubanga na atu membo amaina.
1: Nange si
0: akenda kuki.
1: Nze chemmanyi kiri kimu. Sikono na makago. Oyo Willis. Exwe. Nchidam.
0: Ndi aye.
1: Nze simanyi.
0: Byoli kuogera.
1: Nze ndeka. Willis exwe
0: otyo
1: basumanga na yenga beyagara kati ono goreti
0: bas niga star ibiri mwenda msambu onige standard rush owe mitu alata naso kandi mukubira isimu buti aungabire ku bonus semitu aleta toma na showground wasobola kuvewa ifu mchaleyo ifu abana oluva mu showground mid term ife tituba umuza ebintu biri serious
1: ninga zemba informed nyo
0: enamba erizilo enamba erizilo msambu isatu
1: Amangu
0: 0 msambu isatu 0 asatu na ina 0 ndala na December yu mkagwa
1: nga kuwata mwangu
0: ntimbe ndingu na kubye ira sebo butelevule olikuredi ya chaba zinga ekinana no munana akatoneze mkaga busoga royal radio bingo masavu ozaineku
2: yes sebo
0: ofu niye esente imeka kuisimulio awoli
2: mwetu haratano
0: haa buti esente edu wobanga wetegele iza mkazi ujamu waku sente imeka bubolino mkazi
1: mutuwa
0: mkazi ali mwaka shopu tibamuwa
1: genzi kulaji amusindi ila wasikango mkaka
0: oliwa
2: diganga
0: oli diganga kikirunduki erinalo ni rani
2: nyeze barandara maiko
0: bas ebi ntubi obo inanga
1: bilisirias
0: okola mlimochi
2: kupampo
0: bas baba anuafiodo haba kola kupetu
1: kuma, sisi baba mkwa
0: baba weba le kuzana kubiliza ila muozane
1: anyizatia
0: teka senda nizo otia ye
2: star 297 star 10
0: ash ila moku star
2: 29
0: 7
2: 7 star
0: aha 1
2: 1
0: bas
1: ok haba de tanzi single 0
0: ayo ya bumu bumu bajeta yona ya ife
1: ee
0: ayi haba jino mbetting tips ndo uza awedi haba naba zana vile mitera baba baidebio kubettinga
1: ok
0: buti ndiyo kubida ku uwe mitu walu etan guwanko mienga bida ku bonus wana kukuru walido aha ake mba ako ako
3: echine somu danka
0: kakada
3: somu savani
1: Keba ngambi osike kano, ngambi waka itamu vive mubiku bigambo.
0: Mubiku bigambo akakadabada.
1: Baikadabada, ati kaleta bidala. No nyabantu bunganange wenga fefeta
0: wano ujaka funa. Ibiri muenda msambu, onige standard ash. Siri kilira ogupalo ogugoli ogujofu na sente.
1: Teba guleta msho
0: ogupalo ogupalo. Mbuteri bulaya dachika ibiri. Ngabila yo webbeo na semi tuwaleta. Kabiri, nikubira
1: abandi.
0: Mbuti, ndikuenda gabila yo owundi. Kabonas. Ali mekupe isi mbambi. Ila kukumbali. Wewe utofuka milokote. Ukode yo sa aliba
1: nyingobi. Tutame. Gowafu wasu watu sofunu mwana kwefuka milira.
0: Ati buti olibona. As I was explaining to you last time.
1: Yes,
0: the title sa is only given by the queen and the chabazinga. Oh, the king.
1: Ye wa msanga wa.
0: Nali inka alikumulete tugulogundi. Elaya, jana inka kuyona hali ya chabazinga. Buti ya jivamu ya ila mwenu fule. Ya kobati. Mkusimi, tuwa hali abantu musanvu.
1: Ani nani?
0: Anti mbabale. Kwa hali kunze. Kwa hali kuchirongo sidani wempata.
1: Mumanyi.
0: Kwa hali kubamukangwe Dawudi.
1: Mumanyi.
0: Kwa hali kuwaisa Sula.
1: Mumanyi. Mpongo Holdings waka Sabon.
0: Kwa hali kuanyole Innocent.
1: Mbago, mumanyi.
0: Kwa hali kunayebala Ashraf.
1: Mumanyi.
0: Kwa hali kumutiaba Ivan.
1: Seven.
0: Buti. Aye ni nze gabata. Aino kusibu kulumia.
1: Mumwena muliba saa.
0: Anti
1: baba gamba.
0: Bale baba kwa bati mteyetanga. Kupa mkari kumalayo. Biti
1: kwa malayo.
0: Murank, weba ranka nina mbaba aligawayo.
1: Wa training ina wa. Tonzi za mwebi ya fandi.
0: Tombo na huku ngangebi ina anie mundu. Yechiti.
1: Timuti mpaka imba. Nzebe shio yembo wa. Nzebe ya gobi manye.
0: Kupa ake imba.
1: Mbaba ligangina kugula.
0: Nenda, nikuenda dachikedi bula yiviri. Nikuenda gaba sente. Bonus mtu waletani. Ake mba kumuwe kubigamba ikadabada.
1: Kabuze muwe mubigambo ba ikadabada kaganye.
0: Buti nikuenda yoko ule mbanga ula vibe.
1: Rimbati. Leo nakulu wakutani.
0: Wakutani. Nikuenda ule
1: mbanga. Ita yoro imba luo mkwano tulabi.
0: Aa. Dini yoro imba luo mkwano tididi.
1: Mchela umweza buimbati.
0: Tamu stamina.
1: Kenzo.
0: Hey. Tamu stamina. Ake mba kutuwa alipata yunga. Ndiyo kuchina stamina.
1: Ila yangu otandike kamutaike mwa.
0: Tamu. Ila ndidi nukulu maiminga.
1: Wazawa na kumaiminga.
0: Nabu onige star ibiri mwenda msambu. Onige star andala ash. Tampini yecha masiri kile.
3: Oh na na na na na. Edi Kenzo.
1: Ayiba.
3: Oh na na na na na. Remix
1: song. Oglu maiminga.
0: Hey.
1: Otandisi. Rafu mwoli mkilasichi.
0: Nali uwembe rafu manga ndimu. Tedu kila mwaka. Aye ndo zanali inkari. Uwembatia li mprimary. Nali ni msekende.
1: Kilasichi.
0: Tidi short. Tidu kila mwaka. Aye nali inkari. Ngangali mwolevo. Ngangali mwolevo. Ngangali jambo erevo. Erevo yafu. Erevo. Chabazinga wenakobe rao. Data nika kukunza. Nila zandaku. Chabazinga ba mtikira. Okumutaku. Ono. Mpura kuma yobu wana. Uyo. William. Wiliba Force. Kadumla diopo wokuna. Ekisege sekitari wansolo. Maina gango ina. Abale wanimu ngani nisinya ya kutani.
1: Kuli muto.
0: Ante, era.
1: Kwa juzi wano.
0: Mwaka chiwo, hidi mwaka chiwo.
1: Mwula mwabuli jo, anea determining umana mwaka kwa zalibwa. Mama watata.
0: Mwambiri li. kwa bombiri baba baizi
1: omwa batamanyi
0: abe
1: eh omwa batamanyi
0: andi chembuza ku abantu obaniga sita ibirimwe na musambu standard ash
1: yes,
0: dampini nja masirikira ndikankupira ku mitwalo 8 be mali nkupira balaba bilabiri kuba ono mutolewo tumani
1: obeke abemo wa bonus
0: eh wa bonus
1: sigazubali ababiri abantu
0: niga sita ibirimwe na musambu onige standard ash ndikwenda kukupira butisimu zana buti zana buti zana buti ebintu bili serious muno asobola okufuna sente dino nenda kukobera ntyo inzo okubeyo ngoli kula kalaka oli kwenda kuida kuidina mu show ground ngabana ba Saint Margaret ngabana ba masomera gandi ngamasomera gandi wozana no ofuna emitwa leta ngoko isen kumina kakaga obanga
1: ngenda kuntu ala nange brand ambassador
0: brand ambassador tu wena tulina bya tuli kutekera tekera ko kuletera tida kumira kapirao oliyeku
1: temgera kuntu ala musho
0: oyenze tuje
1: mali ntute
0: abe iwe buti kulevo yo kayi titulime ndiku alume ndikweza ala kwetu ala
1: ndina abana bandabe kwetu ala ntia
0: okay
1: hmm.
0: But ni gesta ibirimwe na musambu ni gesta rush ndi gaba send muna send no ndi nzoba nga dido iwe kali ndi kuniga omuwanguzi we owundi owo kubiri owe mitwalo 8 bonus
1: ojide mu manyi
0: de no echo mandi kwenda cho na which mubere mugaba send nga tidam studio
1: bagambe yasuzo bubi ku makera
0: bamweta Dennis Bwire echo machi vakulete elina liondi deneri soso kuida Dennis Bwire 0758 satuna mwenda Dennis Bwire yonkuba isimu ova kuzana butindibo na system erikundaga na undi abali kuzantoma na niwe na mukisa
1: mbwembaze wa mwanzi tuma wanya
0: enambe 0758 satuna mwenda 8 andala ne December yo katubone
1: sa ya simu ya chabazinga wabusoga yali kukubira ka simu bali akoze
0: HTD agimi mukagwa
4: ande sawa
0: eh ni gani ye?
1: Yesu Kristo.
4: Yenze Dennis Bwire.
0: Mwona koba. Enamba, erikuwa ya tamanya Dennis Bwire. Iye ni gani?
4: Yeba wangi.
0: Mama, uli munga ando uli msoga?
1: Batukulira.
4: Ndi msanya.
0: Uli msanya. Uli wa ye? Tama kema.
4: Bikisinda.
0: Wanji?
4: Bikisinda.
0: Kende za bakulonde. Kisinda chini mdisi udichi?
4: Chiri mkaliro mvide na mwiwa.
0: Mama, gwoli msa, nenda ati yogero uliso gobo ulusa amia.
4: Wale?
0: Nendo yogero uliso gobo ulusa amia.
4: Uliso ganzi.
0: Ae, nti yogero uliso ganzi. Gwoli kogana iwoyo, ni mwana wa mumbeda. Ate vipe gani? Okobyo ti nilani, iwe mwene nilani eri nalio?
4: Eri nalani nilani
0: eri. Eri indi. Hello?
4: Kala
0: sebo. Mama, erina lyo niwe Irene erindi niwani.
4: Geni Irene.
0: Enti tegeire. Ozaina emiru ndi emeka?
4: Ozaina emiru ndi 5.
0: 5. Oko isa mtu waro wafu emitu wale 5.
1: It is worth it.
0: Oli kuchalo bacheta bati yao?
4: Isinda.
0: Igombo lula cherio?
1: Igombo lula cherio. Ano mbongo
4: lula cherio.
0: Mbako mwami ndogere kunaye
1: mwami wali yao
4: tani wesawe
0: ade nani yali yao ndogere kunaye
4: tani wo
0: eh
1: ani oya mulagiri
0: ani oyali yao
4: ona just the neighbor
0: buti bo bango koze isimu ya mwami okuzana
1: neighbor atubuza ko chona
0: chii tuwe ko musa neighbor atubu atula mseku
1: eh
4: ndiye we namula mseku
1: atula mseku tuina buzibuchi.
5: Hello?
1: Mm-hmm.
0: Hello?
1: Kani neiba?
5: Wangu sebo?
0: Webali sebo?
5: Wale sebo?
0: Webali kuwa neiba murungi?
5: Hei. Sebo?
0: Ekialo kioli kubacheta bati yao?
5: Ekialo kasi Chiroba.
0: Che?
5: Chiroba.
0: Chiroba, modis tuikrichi?
5: Ya kalizo.
0: E igombo la bate bati ya?
5: Igombo la kisinda.
0: Kisinda? Mu constituency si ya eneya kalizo we nani mbuna moji westi oba? Bula moji constituency.
5: Bula moji constituency.
0: Na yeva Beni.
5: Hey.
0: O MP wa ime nani?
5: Ni Agro Ben.
0: Agro Ben.
5: Yes, sir.
0: Kali mpo mchalo mwanguzi esente di tuse kuisimu. Nisho wano kuniga na mwongere dindi.
1: Iyi ngo chichi kubachalo
0: cha muka. Hilo bozi.
1: Ah, ni the toko
4: levi yungu. Hello.
0: Hi, Beni.
1: Mama.
4: Danje.
1: Hello.
0: Afukamire.
1: Afukamire.
4: Yes.
0: Mkwongere sente.
4: Yes, I'm going to go to the hospital, but I'm going to
1: go to the hospital. What do you want to make?
4: What?
1: What do you want to make? Yes. Omwami asimye amazo kugwa.
0: Bwabanga oli mukwano gwange. Iruko zero kweli kweli nze mukwano.
1: Irene. Tulikuida kuchalira kulero luno no mukuru ona kusimye iroboze.
0: Kale mama. Tulikuida tulikuida kuira mbamba.
1: Tulikuida tulikuida. Anyika stabili mwenda msavu stae mwashi soga saro yo bingo programu wenkanya otandi sokuta mkola malorozi
0: ni kwenda temo olwe mbono ni kumai mingiri kakasi
1: luimba ti
0: olwe ni
1: stamina
0: ee nige stae ibili mwenda msavu nige standard
1: njaka lofulume tugenda masimu ava semba yogena koma wona bondo
0: uosa ndi jaba mo kube bila dachike kuna munana
1: ava
0: semba ilibila ya bantu bameka
1: ti bana programu wanajite seza
0: ilibila ya bantu bana
1: batano
0: batano buti yabo nino kupirua kuku uundi ebintu vili serious tibi akudonda
1: Mbaku nsindi kila
0: Nige star ah. Ibimwenda msambu Nige standard ash Tampini echa masidi kilira
1: Yogela kunteka teka Eyo kusorori zaba Antwabata inabinitu
0: Mbegano
1: Ukubanga tuba kwa atira koko
0: Okusinza ku Akulira ibija kumpe ukuredi endo Hassan Mwanga Nize Akulira ibija business Kuredi eno Tulikuenda okuiriza kubanta Aba tuuliriza Aba ina embera jibali Tulila kwa antibavu Aba ina embera jibali vitamunga Tibali sobra kwe wanidira
1: Ya
0: Mkasera kano. Tulikubiriza omuntu aliye yongo linengo yedo akaiwoba nanga daka yidika. Aika yiringa wojolu omuntu omuchala dakusima. Ata abantu abo ifa abayikiriza tukobanti go weere na kusabira omukisa. Ochidinga bobo yamba toyamba kana kwanti zana bali inamba. Aye Katonda mwena abo nabwakola ko ifa tulibayikiriza kwanti Katonda mwena ali mana bwakola chi?
1: Bwali chikola.
0: Obo olina sukari, obo olina munu. Obo linango yenga nkaire obanga ito obo banange juni chuna chuna
1: oba mufaliso
0: obo mufaliso bituwe aso bora tukubire ifeto ida kuida paka woli nenda kusima jopa jopa yango yatali ku checkinga mu container ye
1: wow
0: tubone
1: wow
0: eke tuna atwali okabanta bebujiri era jopa mze jopa ni doli tuuliriza oli sponsor program ino bwenkanyo jende ino
1: yebale nyo sebo
0: na iwe cho banango inacho baka mopa obalu pali budget abukeka buno bukeko buzungu obo tuwai busatu eri omuko jyo tukaku ife tukuze mu byalo luisinga ni wakawa zante beisatu ngente beri okaka form Mujawane ibo mge nolichuka ngojawane ibo kuja kubeda antebe kuleta
1: Kuleta waka
0: Iwo sawa nukuba nebitebe vyo ungo bananga vika hile Aya nga ili ajoku vya ndati wawimpa
1: Obo nyambi
0: Obo lina pasi ni ndeba kubeda amanda Chona chone chinaba chiba hileo
1: Bulichimwe chisoba kabatuwe
0: So mwide kredio Obo mtuku vile Namba ya Esther na nyombi Aidaji soma wano Ifatu ida kufuka tuide paka woli kuenda Tununa ibitu ida tukwebaze
1: Yes sir
0: Ibitu ida kwebaza Mwami gundi otuwe ibitu lebe Tuende kwe baza mchala gundi, otuwele mintulebe. Ni wabata yenze kulanga, ya tuida kulanga, kuveri ya banta abagaba, angata yenda na kumana.
1: Na ata ya gala.
0: Tuida kuida yoli.
1: Mchilike.
0: Omula mwogwa, ogwe nsonge ino. Gwa kuba anga tukiri omuntu wa yatali kusobola kwebisa mumbera jali mtu mubise mumbera
1: ya yu. Mwanda Sharifi Ranika wa ya vire ono mchala. Ni bagamba antibi ya wewebili tugenda kubanga tubisange bujiri
0: yejo. Aha, so ere bujiri, tuida kutambula kuku hao, tugabe ebintu ebyo. Tugabe ebintu ebyo. Mulala kumulala. Betu nabona okusinza kubako neta za bobo enkanya beba natukoba anti abo tebaliko la bukalamu
1: yes dakika ibula 15 zo kam kama wangi njagala genda masimuga program jiwonzike
0: nikwenda ndikuira ku dakika 5 ngabe sente bulufiririzo
1: 5 mutano
0: firirizo
1: bawe ku
0: nikwenda kuba rapid nige star ibirimwenda musambu onige star
1: nash nakala kunaba abasajja
0: Abasa tibenda kunaba abandi.
1: Alwashi temwagala kunaba. Kala abamu tibagala kunaba.
0: Tibenda kunaba empe webe riba fuwa.
1: Kati omusana gwaka. Lwachi.
0: Ibuku muliba linji. Unabu mubiri gwida kwa alaje.
1: Alaje atya. Mungu temwagala kunaba. Mufuse chizibu magaga.
0: Ani yakobi yecho. Musada ye natenda kunaba. Musada bali kunaba.
1: Musada cho wange.
0: Anti na yakobi yecho. Ayakobi yecho nani.
1: Kazi bali complaininga.
0: Specifically who?
1: Muyingira mbulilinga ebigere bibityo temwagala kunaba. Titi.
0: Nga oyatali kwenda kunaba avuga pichipichi aina bigere bye alimye oba atambira moto. Kobe liyo kobanga otambwire butambule ofuze gali ebigere nga bibubu. Ai kankobere ku. Ndi kwenda fuma ndi kuira. Ai muntu atenduka muisuka ekigere kiribune. Eisuka bali eru. Ekigere nga eliyo omuntu nga aline ekigere nze nali kunaye biga. Otambo nawo ebigo bibi. Ngejiga ngeraba
1: kandi se agenda
0: ngatugule chika anti ngatugule bikuluba baba ngabangule bikuluba na kutitanga kuibalerili yao Nechukuli wako nuku kendeza kuchi.
1: Ebiga.
0: Ebiga. Ateka bilingo nabe chikide cha nitila Uruganda chite waira muata mzwe vigiri.
1: Mama. Yaka. Mane mutuwe sapatu. Mutuwe bidiko. Mutu gana bitu sakubantu enebera jayo gira ko. Mze
0: niko vila. Nza nata nasoma. Na ambala nge ito. Musinia wano. IP7. Nafuna kuku. Jena ya ambala. Eyo kujoko dada muke hivu uzo.
1: Yes ni ya phone ujia ya mutakisi.
0: Nga tulijoku kule hivu uzo. Msenta uwe na utuafu kagali ya tuku vichigu.
1: Yasini yafu wajira bila mtaksi.
0: Agenda. Yali
1: yasini ya 16. Uluvubu kaya engatu yasigala mtaksi.
0: Ninge star, ibirimuwe la msambu, ninge star rush. Ndiku ila nkobe the storage na bitamu. Mpamu ya dachika msambu, ndiku ila kudachika anana msambu.
1: Ayote bikoma. Zize mbwa ziwiri zigoreti.
0: Kalibasi.
1: Makama kabuka.
0: Ndiku enda gaba sende
1: libulayu. It is okay ugenda kukoma huu. Atuina milioni namba ya sende jitushiasigazi zomu kuluba na ina ya ndibubi. Amunyiga stabili mwenda msambu star MH St. Margaret Junior School Buduba B mwole soruna kuruancha mkereko emoto katebaleka basi mawazo kubanga bajibukinga biyebe biye ntege dekoko mkere nyonyonyonyo janga muli smarti muuniform nga mwamba de muli nye basi muli kuideno mujakula ambula yona ate mudeka mbonyise enjiri nga mba gama yumna mamulavye biyebe biye ntege deka yipchino tono tugenze mumasimo mwana gama atibena ya kolatia akolatia ova musanyu nodako munaku nedobo zilifude mchala gamba akolatia omsaja tata amwagala yachuka chuka muko wa the study nyo perfect but kubudebuno enchukira weri alaganti ayinzo kubera omsaja omlunji atuliku zero msambu zero msambu nyamu kaga atanu chinana musatu wasatu musatu oba ziro musanvu mukaga munana ankaga chinana ankaga mutano obwenkanye namba za masimu nze kenyini munakoti ndi ku ziro musanvu ziro mukaga biri munana ziro munana biri munana MTN ziro musanvu musanvu mukaga satu tano munana satu mwenda munana omchala gambo mwami amuleka mwerekeleze omuzimu gususo muku bemboko ate no mwami ono agamati no mwami abade yachuka ni asiye yo nyenyenyenyenyo nze kati namaza dokula bachi ekyokola nze mba nchali awo na wokuli za sebo
6: ogemye waiso either okusinze kutufyo cha bagole
1: iye sebo
6: amanze nde santi omwala yesu ni omusada kubanga jafu no
1: guzi amuleke tuwe yanziza waiswa eiwe ili chaba gole buyende district wanti mkwano gwange mkuhuli ya sebo
6: amina wani sebo kutoko mchala amuleke
1: aliku msajja
6: aliku msajja
1: ok tuwe yanziza mnage amazo tuswaza tuswade chimala chimala busoga Royal Radio hello wanji mkwano
7: mama wenkanya
1: yenze kanyini
7: nakala ukutu weleze
1: na wakuliza sebo
7: nakumatezo mfade wen mpeto msodi yomu wako pale
1: agufulumiza kulia
7: mama
1: baba
7: mlaba tati jomuto timu blaka bondo akalo kemu kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
1: Hey.
7: Buti bichitondo.
1: Na bidi alisa gambati.
7: Ali alisa wa numulonja hako ya neno. Mungu weku mama.
1: Mungu mpeza nyino obuzibu.
7: Na alongo gema.
1: Eh, na alongo.
7: Na alongo.
1: I tap the blessing.
7: Na alongo. Ali kwa dama kwa namu sebo.
1: Eh, yes sebo.
7: Kati amma kazi gie mkoma.
1: Gatuwe.
7: Uwe musa dareke zo muka zoe.
1: Amuleke.
7: Kufada mweso niwe kwa musa dane zoe vini.
1: Eh, eh, tebi koma.
7: Tebi koma adereke.
1: Chia ye. It is okay. Techi na buzibo. Na longa tido kuogera kusimu banange. Wanti mkwano gwange. Na wakuri za sebo. Na mtumbe gambati. Tufanafe tulibulala. Mbamu mpola mpola. Tesa.
6: Mchala yeso ni wamusajia kuwa agenda kufriwa ulamu.
1: Ulamu enamu muvude mchariwa mwe. Amuleke, amuleke, amuleke, amuleke, agenda kufriwa ulamu, amuleke, biatulimu. ba anko nwe kai bali kutesa bagamba timwa are da sikati abenga tamulika busaga royal farmer.
8: Hello
1: sebo
8: je bali nyabo
1: kale nawe je bali ko
8: kale umukaza yeso nyu musaja
1: amwesonyiwe
8: wagenda kufira obulamu
1: amwesonyire dala
8: we balotu gereza
1: we bali kuuliza mkama wange muri so clear very clear and loud hey mwebale kumuva musenkuru senkuru mandwa waje mukwano
9: njebale konyabu
1: yesebo nawe jebale
9: kwagana plead chairman to be adake wa chama biru kama kwano
1: ha pressure increases decreases
9: na ndi wani ndi kende mukwano na ye
1: yesebo
9: obugwe chama tada abasuze bona bona bona wana kuzo mwezi ngeno kakini munana
1: kuba campaign nonya kaluko wola abantu bo ebyalo byonna
9: vanda viranga dala na kuzo mwezi nga kakini munana
1: yesebo
9: tuagala kugula chalo abana tupaso mwaku chalo
1: yesebo ojide kutike tichi
9: ndiku ya nupo munda ya mkwano
1: mwaba chikonde
9: mwaba chikonde mkwano
1: okay
9: twagala batuze bechalo twabiranga dala munaye ngolo nakulizo mwezi abiri munana zituse
1: yesebo
9: twabiranga dala munaye kubanga bechalo cha fetch kula kula nyabulungi
1: okay
9: bire cha dembe
1: katubasabire munange
9: niaza nyumukwano
1: yesebo
9: naye kwegamba oyi kati obuzibu nze ngechemugamba ati agende ko mutachi baba masabire ko
1: omusajjo omukazi
9: agene ku mchachi wa sokewa msavile kwa tushumanya muna
1: anti murimba uvulimba inabunji
9: kwe gamba muna ya seki katuwa waliwe miyako mtu jatu kwa munga chene jijie jatu kukube ila wazo nima muna ye na inga uwe wale ngo kujimiangani na nako muna ye tuwasa tuwasa nyukoro nako uwe
1: mwebale nyo
9: kimanyo wale kuma uko dini eno tuwa supply zida kenda la
1: njakuja
9: Sekadele kuwaga na fredi mchia madaruka mbagala nyawa tuze
1: bakuwa kalulu
9: bakuwa kalulu mnai mkwano
1: bakuwe akalulu wate ya mani
10: nyongere chisanja
1: bambara pe mama nyamo kumukut bate ya mani baby alabari yomi ya kasatu mutuka gambu de mchia agala chii agamba temu pere area na kanyanyi Alex bakuwe tik bakusimbe kubega babo ina buzivu ti kugwe kwe wanti mkwano uliwala kaso kenzi jekono kufune blunch banange chili kumai foni simu itabuse wanji sebo na wakuliza mkama wangi ee ni ngoyo gira ampula chekala energy ya kamera paso ni gwe manyo webifana nyi Amutai atia.
11: Amutai ali mulungi mama.
1: Tujja kwesotinga mpola mpola.
11: Kati mama.
1: Yesebo.
11: Kati mama agenda kumulamwa.
1: Aha.
11: Chara sama ngambi.
1: Atia.
11: Aline ngoye zo kugabana yewe.
1: Mwebali nyu.
11: Zo ngambi mwisse wakalanga ako.
1: Mwebali le dala.
11: Kati kumulamwa.
1: Yesebo.
11: Ah mama ni wobera gwe. Amwesiwe.
1: Amute. Mutabani wa falawa amute.
11: Yeah, amute.
1: Kisirani cha rugu cha cha chichi a chite.
11: Bama nya ba mutabani wa
1: falawa. Fa fa fa ya fa ya fa ya. Abasajja bonna bagamba atya. Amuleke, amuleke, amuleke. Wanti baby girl. Na wakuliza mama wange. Mwe bali nyona ngimbagala mwe mungumya. He.
12: Bashirunje. Ojya basada bakabanga kusombera nakutimba. Na musado yali imba yabitiza banange.
1: Kisusi.
12: Ndaba kazi abande be.
1: Ayibyeyo. Ayibya kasente. Sitamulira. Ayibyeyo owaroyo bingo yena banage. Tugana mroyo bingo masavu nyiga stabili mwenda msambu stai muhashi wa sabo neba nyabo ogenda kola nko imi
0: litu tamu buti abantu banji ndikuenda gava sente ndikuenda kwe gololera
1: niba nibucha mkango utama
0: Ntio.
1: Bwotyo bwobera.
0: Tamu kwa kemba kabaka yondinga ka
1: Kaimbachi.
0: Kokubyekene.
1: Ekisanja. Akaliwa.
0: Akaide Kenzo.
1: Sitamina.
0: Kemba cha kandi akuba akakuba vibe. Ni gasta ibi mwana bisambo ni gasta. Ndio
1: Eddie Kenzo.
0: Nga vibe.
1: Kateke Maria Loza.
0: Kaimbachi. Kwa mukole mbango la serious wa vibe la kuchina. Ndi kwenda wanguza
1: abantu. Maria Loza nawe wa kuzima.
0: Abantu ebulayi babatanu. Ndio alabiri abiri. Ni gabuti, ni gabuti, ni gabuti, ni gabuti.
1: Hey.
0: Ni gasta ibi mwana bisambo, oni gasta na ash. Osiriki tomana ekintu kirikwida. Ekirikwida timu.
1: Timu ntu.
0: Nakukobera nti if nkobe umulele tugibatola ko kutuye zeno. Hey. Bayi jetusobola okola chi?
1: Okukola.
0: Bas.
1: Eh.
0: Ese muri yo.
1: Okukola bana.
0: Nize kumbali. Kuba bati ebyamasimu bikomye bidi tuyira gaba sente.
1: Eh. Tugana msente, tugana msente, tugana msente, tugana mchi. Msente.
0: Muonda vira mayuge.
1: Hey,
0: wachi dinga nze elikutia wadi mga wadali ni kuzimba enumba yange kuchibuga chie dinda nze mchango guwaso kamwe nali motoka tuajerubu emaige
1: nga chie chikuteka mwa motoka
0: nga nenda mbeo batandiva
1: hii ngo baranyo kamukakola
0: ila mchango amatafari gava gava gava buwenge ngatikula kwa ganunga ina sent
1: waba achikati
0: Dayongera kuna ayongera okekereza.
1: Bia script.
0: Niga sta ibiri mwenda musambu.
1: Obula mutambulya ku script.
0: Ibira dachika isatu.
1: Eh. Munyi ga sta biri mwenda musambu style mhashi.
0: Kende za background.
1: Ina wota.
0: Kende za background. Ndi kubira 0 musambu 0 ibiri. Ana na andala. Ana na andala ne namba December 0 musambu 0 ibiri. Ana na andala, ana na andala. Munange obanga ofu ne mitu alabiri ku isimulyo.
1: Eh bakwata masimu.
0: Gema obofu ne mitu alabiri. Obofu ne mitu alabiri katubone. Munange.
1: Ni weekend.
0: Nga bakwata. Ofu ne ku esente ku isimulyo kuroyo bingo masavu.
10: Amazina kinyi funye sente mitu alabiri.
0: Eh.
10: Eh.
0: Oliwa.
10: Ndi na mayingo.
0: Oyo musamya. Na musa ku mulusa ayido lusamya oyo.
1: Tulabe.
0: Eh.
10: Eh.
1: Arugere.
10: Musa
1: Atuja duso bola arugere.
0: Olukucha oli na mayingo mtauni.
10: Ah na mayingo kwa busitema around along the system ano tema miti amanda.
0: Eh.
1: Ayogere ko mulimi olwo. Muganda abaganda babu nansi katuzunga nnyo.
0: Oyidi okuteme miti mchibiranga oyilinga musango.
1: Ana yesirika tubyogerera
0: wana. Nema nzitoba mtu ile ku.
13: Katino mama kaulu kutuke.
1: Ke kani mo. Gaba sente.
0: Nigaba awundi. Nigasta ibirimwe ndabisanvu nigasta
1: ndash. Ezo chono na.
0: Eh, ndi kwenda gaba sente.
1: Nigasta. Nako sina chenga nyinga nako
0: kwa wendi wendi. Eribula ya bantu bameka.
1: Mwate Suzana omukuru.
0: Eribula ya bantu bameka.
1: Bana.
0: Nigasta.
1: Eh.
0: Ibiri.
1: Edachike bula satu.
0: Eribula ya dachika ndaisi mili kulaga imeka. Sawa. Tayambe smart watch.
1: Kozi mpya. Ah, nina smart watch tusebo.
0: Niga star
1: nga kalunji tugenda biogram
0: star
1: tibirabi
0: mwenda musambu star ndalash Saint Margaret ne kolebyo
1: ngate nkola ko yangozeko
0: okay.
1: Tunyiga star biri mwenda musambu star muhashi songa za royo bingo tulikubira omuwangu zo mnala mitwalo abiri against simbi madam Esther msajja mwesonywe mutabani wa fala wa mte
0: ndi kubeisimu we kubeisimu abantu bali bana emitwalo Abiri. Eh, siri kira esente de kuida kuchipale echo choli na chocho yamba ile.
1: Eba! Agabas editor from 2.com kaza viro msajja afune mirembe aja kufuna msajja mlala te babu.
0: E namba eri 0758 00 ana na 2
1: nena mbere
0: December. 0758 00 ana na 2 nena mbere December yo. Emitwa ala 2 gava kule kwa kisimu. Oyedi jiri ndikwenda kuba isimu ndekule niba naba seme kuba abantu bana abandi banji butebula basatu 0 7 6 19 asatu na 2 nena mbe December 0 7 6 19 asatu na 2
1: ate wamani ayagala ti kuba simu za abantu bangabe baye kana akayimba bino
0: pa
1: Akwata simu tugende mu program.
0: Ndi kwenda
1: esente. Enda ko wali.
0: Edachikale wele yo mwami oyo.
1: Akole.
0: Microphone ichi. Eno microphone ijo joko.
1: Yona cha agenda checho. Katoli muti. Katoli muti wa man.
0: Kende za bakwa.
1: Bonga kuoyo.
0: Ramin. Chichi chole semu tabalo kuba ndi kwenda kwa senda gabira bantu.
1: Yabonya.
14: Utabalo tuwele ala sente.
1: Ada program.
0: Ocha bale bulu ndiku bitabo gemi ekintu ekintu kiri.
14: Ente kateke doko londo bukulembeza obwebyalo. Ngadija mmaiso. Abe ibi kubyalo tubegendereze. Njiro kuida wano akasira kabutinga.
1: Ekiriye buyikwe
14: waifao. Au.
0: Aba ibi.
14: Abantu baifao abe buyikwe mwegendereze nga mulondo bukulembeze.
0: Yesebo.
14: Na ulire nduru okuvebo ya obwebyo obwitaka.
1: Chichi.
0: Bachamani abagema gana abafere.
14: Abafere.
0: Eriye no mtu nga alikuwe simbanga. Lisi batabane bo batibenze simbe wo tibali muwagira. Tobi jam.
1: Bireke.
14: Nechiriye iganga, nechiriye idinda wano wetu chaime.
0: Amazi
14: magene obugubuze noko lente kateke dokuno nekeza kubugubuze muiwanga Uganda.
0: Yes,
14: ojo kumalizanga wemba tukonye kumaine ilala ilala wano nchitutuogiri wabagubuze muidinda muno.
1: Sebojua jonkanga.
0: So orutabalo olese.
14: Touch kulingira kunsonga
0: nga
14: tujolo nda obukulembeze obwebyalo
0: enda munsa andikira
14: abantu abetu bachidinga isentebo wechalo ezireite kale muikiriza anti obogulaita kali nota kwe chinkumu
0: me
14: like oikirize be ni watata ko obuguze
1: liba lyange
0: so kusaba lawyers
14: yabawo nga witness kubona bubo nawo bya
1: mice ninga batukandula mu sente
0: it is one of the factors
14: abantu
0: edenda bachama nokwe simbawo ate bachama ni bafera abandi
14: Isentebo wechalo ate kairi okuba ku knowledge eye kiramuzira kuba nikoti esokerwa ku byalo
0: bwechiri
14: wendiko wasinga bwe tubiri na kusendinga
0: me
14: tubiri kuandika maina
0: ga now okunoni yaku mkwano bangali kuja mu tabalo court system ya Uganda batandikira ku local council courts twaira ku eriyo jebeta magistrate courts twaira ku wabawa wa court nabadi kulira bona kuba Wolingira sisi mwaliwa magistrate grade 1, grade 2, wabao high court, wabao court of appeal, wabao ni
14: high court.
0: Waliwa high court ni court of appeal. Era, buli court yalina amisango je handlinga. Court system, oba court banaba chama ne ba handlinga bu minor issues. Muyombie mwao, babe tatibana.
1: Mwesolo bintu bani ba court batutade.
0: Aba chama ne abasinga request mbao because baina issue bintu. Onabeta kumukugula itaka.
1: Ngabaddu ke misingi.
14: Awo tinabali kuida. Era abagayiga mu bivuganga bino katugeze bino bitu kyama mine ngaidinda. Waliwo abagayiga waliwo obukundi obo abagayiga babba nga nama ino jaga tyo kogera wano.
1: Toga tugamba nzika ngende. Aba nakuno nabibyonze ngenze. Obadde bawuliza balungi okuvaje tutandikide program obwenkanya basebo ne banyebo. Ashraf Wamani olutabalo kabatabale nze nkoma okubalaza. Boyo bingo abazanyi mwe bale kubanga timuzanya mbagala nyo.
0: Olutabalo. Bali kujaga ba sente kakari kala kitumi leo lwakuja
1: mira lwakutano
0: Saint Margaret ni robing by game againe tulikwenda bwako na bwono ne sente abantu
1: muzabiono
0: I am looking for someone to spoil with money
1: agana zibongera
0: bas
1: Mze

Banda waru 19.5 alungamya bulungi kunte kateke doku londa nobuyinza isente bibwali nabo kubanga akulembera bulungi echalu tidi wabino byendi kogera bisente bimukulembera myaka na mu vidi amateka gemvu okulungamya woyiguru wao gatu wa bulungi obuvunanizibwa gaino ngola bulungi obuvunanizibwa isente bibwali nabo echisoka ni koti ya soker wako tubiogere kwa lena Ivan nga tutandika tufa biogere no mulangira nga ntandika au ni koti ya chale soker wako kuyalo amakuru nti okumulo obubule nti e koti ya soker wako nga azira kuku magazi ga soker wako agama teka nga taidi mateka gakulagatia yeba ansubi taidi na kuwande karinali taidi na kutapita mateka byenvu okuyinonga wano nebimuwa obuyinza okwagemira modi local government court act ere chapter 18 buze isente bakuli okumpi ali kubwetaga oti ekoba ki ekulonga myati okula mirimo ki isente boyo arawo ngakala balaba arawo yabo nabo bonati ngeriyo agreements endagane dirikolebwa bonti kunte kateke daba ntwa babulido abaife okutunda obo kugulaita ka ezira iteka weri mungamya anti sentebi mukugulaita ka alina kubaho ngataba ile woto funa itaka togula mwibya abantu kubyalo aye nibo muiba bete ftefo kubaiba kubanga era obuchamanda bwa mateka tibukutola ku musango wano munyi wangali Uganda chokanga isimateka mwe no yakoba nti buvunanzibwa ba government yino okwegeresa abanansi nokubanga ekyusa isima wango oyiwanga Uganda constitution yakuno muni myaditegereka abantu ababulidwa akye eri mu luzungu

abantu bintu kamala bebeide nga bekubirira kuyindulu kubyalo ebyendawo omuli okutunda amataka aga abantu mu mbeera isente bati yali mu kutunda itaka lire yavugawo yaba ni mu kutunda lire yatunda itaka emirundi mukaaga isente bengalire ku baluwa ya isente bemulalati era nga omwe ebyaka ali kukyalo okwo yaguze suuti empyaka yagikubakuba paasi ali kwenda era lwa isente be mujja kumwongera akalulu. A reporter ya kalisoliso wa government ya yiyuanga Uganda IGG yafaa ye kubirire nduru kumira ange daba ntuwa baide nga bajama iso kwe kubirire nduru myafu yesieyo bate geza obwibi obuli obwenguzi kubyalo kubai center kudistampu edeb yalo abusokeru wako yewe ifu yetu liyeyo abandi tibalopa aya abatontono abaide nga kubirire nduru owa IGG balago obwibi obugubuzi bai center babi yalabo

ojo okulo ndaba isente bingo ya wile bivina ni ya ulo obwongo obu muntu kuba mubeidi otegero muntu baida kuambaza ekintu kiba wabe utazi bachambaze kala yo ikiririzamu katugeze buru bajambaze ekintu nga chiri yao tichitegerikika ati tumusimbi yeo abe simbiye ngutubeidi singa chandibeide nga chisobuka nga tituli mumfuga ya bibina bingi isentibi twandironze nga mwidi kubwe mwe nga kuzira bya bibina kodi kubudi sa kodi people's power kodi biche byabya nga bizirawo twaida bwide kulonda muntu yetu idi kwene kuchalao omuntu naiba wange gwende linti mutabani wa kerementi ya mutabani wa zibondo wali kuchalo chineta agisa kweri kweri ayambali yero memulonde mweri ya batani sano kuila kubialo balu mka kubialo tiba bangaku katiba izemu yumba yumba ya gana empia empia kakasi la kampi gano kubialo waliri empia damezi empia baka wa mutawuni babanga vibi kutulugunia bantu mutawuni eno baize kubialo benda kwa isentevi syndicate nobu fere mubifobi nebienkizo tuida kusani yawe bialo tujie wikwao Minister wen songedewe vye itaka mwiwanga Uganda. Honarebo, Judith Nabakoba. Yalagire bunangu nambiru wajia maiso kufuni haba kungu. Aba vedela gufuiro omuganulo. Okuti isa tisa. Okusengula abantu bene bibanda kuitaka. Ebye mpaka. Walewa ifwe mwiminisipali yeru gazi yao. Mwidistrikti yewe ikwe. Yakobi enti haba mbavunye. Bajiba suleyo. Okuno nekereza kuno tuamaliriza nga Moses Kaziba bamvuniza ni mwine tone wabera yolwe kondolo akubiwa kuchalo chebeta eche bamungaya echagani bweyo bakubyolwe kubano olwe kubano no nkutegeziza ntia wugonga bali kunagula ka plot ya kitaka ba minister banyizo butaida londa isentevi ngaidi echokola Ngati bali alia. Okuno nengeza kuno kwa kolejwa. Ngaba kulembezi n'abantu ababulido bene bene. Bali gemagana bulungi. Ni afesi ya minister. Eratu ajiro kwetegereza. Nga minister omuto. Wansi wa afesi ya Yomu myuka womu kulembezo weiwanga vice president. Omu myuka womu kulembezo minister omuto wansi wa yafe siyeyo. Iranga nubaka wa parliament achikiri labantu baife. Omuchala owa district eyebu ikwe. Diana Mutasingwa yaluba iremu. Mubaka wa parliament wa chitu nduwecho yabaire umurwe kondoru. Olwe kumbanoru luwaba iremu abakungu kamala irabandi. Mwabira minister wensonga da bwa president honorable mire babiri babalanda mwaba amwira minister akula kunsongede chibugando isa Kampala ne mitano nolo mukungu misa kabanda hajat yalubairemu ndi kumenera bikonge otegero obukuru obwensonga eno lwachi baidi banji bati eitaka lili ku investor ti bantu babulido abamagezi gaidie Abataka bategeziza abakungu ababere mulwe kondoro nti eri abantu abagubi abaguliwa abasadda ebenso soko nako weguru wali ben kutegeza abavunizibwa baba irenga bakulembera ebiwaye ebyabantu abaguliwa bawewe sente baguliwa bawewe sente baje batisa tisa bakubagigo bene bibanda mu bitundu tundu ebyeyo Mukuba tisa tisa bageze ko kusengulwa kuita kebye mpaka. Abataka bategeleza mulwe kubanuru. Ntiera obukundi obo wabantu abo. Bajabe tega abantu kungude denda uru. Baba gwako ekiyifu yifu ba baba kula bebenda kungude awo. Wotaida wotu wakurumba makago wile Tusubulo kuwagana kuguro tu wakukuba Paka iwe mwene wewe Wokubo te migo dinsinye Waba kuyoja Watulekele itaka Ebijikwe watambla waja Biabataka babu ikwe Biendi kuga

0: Nkwaniriza lubeerera nakwebaza okuba ng'ojje kumira ku weeyeyisi bantu kyabazinga wa Busoga 88 akatonezi mukaga Obusoga Royal Farmer. Ebachi kadodi ndi bukiika natera okubatenga nkwerekereza program olutabaalo. Ndi musaba muva bugwe erya siri ninze Ashraf wa Man Ramin. Bwe mbeire nga njo omulamu okumbeire nkutegeeziza nti tulikutandikira okutangaalisizaako ku bulungi ekifaananyi ku nteekateeka eno nga tuviira ku nduulu edikubibwa abantu wali abeebuyikwe ku bwibyo obw'eitaka obugubuzi ofuntu lw'emiyigo abakungu abantu ab'obuyinza mu bitundu ebyawo kati mbeire tukukobeire kuba nkutegeeza nti kale akawaya akakuba abantu emiyigo bave ku itaka. Mbuka pangise bupangise. Baka pangisa. Aba pangisa. Tituba hidi. Choka wele tituba hidi. Tulikuendole ta. Nibani bende bende betu ulire kumundoli ite deitaka. Mdistricti eyewe yikuwao. Kubanga. Luachi hafwesi ya kalisori isefu ni akasira akazivu. Nti egeza hako kulondola. Aba gubuzi. Aba hivi. Ai choka ejok malikiriza ngegemi obuibi ibibu no butono. Buti wano bavuniza bano bebatuma. Ole mweno mutumi. Yabu lirao. Yotiba mwogira kuhoyo mutumi. Nane mutumi yakubi bano bakube chare migo. Oyoyo tabone koyo. Katugeze kwa ukuli ngida kwe yari uo. Mwibi obwitaka kituwe bulungi ekifaananyi ekibwe ekibwe bikwawo ku nsonga y'obwibi obunazi obw'amataka mu bitundu ebyawo okubinga ku bantu kuitaka mpuliriza ngwembeire nga nsi nga mpumula muwali nkutegeeziza nti abantu obogera amaina wano n'omuzindaalo gwekangamu nga mabagati ati minister nankani ati ati generali nankani ati ati mutabani wanani ngabanene balina obuyinza ulirize mbozi tujja kuba ku sample nga tutambula mpola sample twide idinda tuje iganga tumalirize program inshallah ebiseranga bimaliriza bitumazi butimpe kane wali kuwuliriza yali minister ebisere ebyo ngali ngirire nsonge damadi nebyo byobutondo obwensi. Kubanga wano kiraga nti yavaayo yeegaana ati kyali mu bukumpanya bw'eitaka yeegaana amakulu nti waliwo oluvuvumo nti yabirimu waliwo oluvuvumo nti yabonekera ku mukavuyo akeitaka mu bitundu ebyebuyikwa eyo wali ku njeru stock of farm awo farm ya gavumenti yeyiganga emboozi utukona kweyo yonko obwibi obwanjeru stock farm abantu banga bali kumpulitize bwikwao mujide bulungi nti wazira kubusa busa nti twabira kwerine izito eriya minister kahindo utafiri mwitakiryo wale nkumibiri ikumi na mukaga idoli abalamu wano takali ya gavumenti ya miaka dire ati takali yange nga government ni mwenere yateekateeka tebamuziika mu ibanga Uganda eyateekateeka famu eyenjeru basinzira kwa kusomesa abantu abana Uganda kunkole ntufu eyebibi okulima abagitamu amaani myaka edensanvu bafa baziikwa mu Buwalabu eyo bazira mu ibanga lyabwe wano Uganda era babino mu byafaayo bya government ya kuno babi ezira kye bakola. Nga tukalebu yikuwa tukulireri inalia Ronald Chibule. Owe chitibwa. Ronald Chibule. Yali ku minister. Era wansonga dabi ya madi. Yali ku minister mubezi. Wansonga dabi ya madi. Iwoli kuhulitiza. Bamunone nkereza ku iwoli kuhulitiza. Akachiko kwa mshala Catherine bamugemire iri. Akeitaka. Nga chikobu ukuba nga yabone kira kumukavuyo. Ako kubuza itaka, okubulankania, okuiba, akuna gurula. Hawa, wawa, wawa. Itakeri wira hectares acres chinana na itanu. Wale erabo yikwao iwali kuguliriza okuva ku bene bibanda ngikitakati ya bakuru bakule liliawe wife buyikwao ekigaya wala abantu bayifaba liye buyikwao muliku mfuna bulunja abe kigaya awe wifwao egolomoro ekigaya egolomulao ngikitakeri omuna omukuru Tubatu kaya were buyikwe tosobola kuogera ku nsonga ya itaka ngatole esiri na isiteri ndi eriyo mukuru bamweta Michael Toyota muwangira abasinga mu mwidi ya Toyota lyonka muto wa mukulembeze we iwanga Uganda president yakulembera kuno no muto we ebuyikwa woyogera ku nsonga eda amataka Eri nanolira kayo oba otire butiye kuliyogera. Liri yao kumwambawe buyikwao. Era abaye abaye buyikwe bachibinti. Awa ebuyikwe mujja kulonda abayisente baabi ebyalo. Mujje mu busungu bwimwe. Muli nkoberanga yibulidawo. Ebuyikwe we now. Twabona High Court. Yowori kumpuliza ono ndikwenda okulira obulungi lwakubene ensonga erimu igumba. E court yeyo eye mukono High Court. Yajja mu maiso okuwa embaluwa diba kuntumye. Yafwesi yabaffe. Maguru nyondo. Kabaka wa Buganda. Owe kitiisa ino. Ronald Muwenda Mutebi w'omukuzi ogw'okubiri kabaka wa Buganda. Ng'abatyami abayigombolola erya si. Eriye buyikwe baje mama iso kwe kubirire nduru raba kungube abakungube eitaka eri wera eka chikumi na makumi abiri na ibiri nga bali gobe bwa bali kubingibwaku nakachiko ka Buganda Land Board yako abantu be kubirire nduru mu kitundu ndwe chao nga bali kujama iso kuvunano bwa obacha bazinga bwa Buganda obakabaka bwa Buganda ku nsonge ya mataka mu kitundu ndwe chao eye mbozi twajivwa ku irao mamansi bojogera kuba nina biswa abakulembeze bene nebale abali mukutekera tekera abantu abo twabona ku district physical planner eyali munsongere dokubulankanya amataka ga abantu abo ebuyikwe tshida kuinongola binji omukuru oyo yali kunsongeda injeru stoko farm era ere yetogeere kuwali bamweta Sophie hajira Sophie Mumu idiabao. Utuogila kunsonga danjiru stock farm. Titumule kayo. Naba kungu kamala. Nashika dindi buchika. Katulengeze kwa idinda. Njakubala bubale wana idinda. Anankubira isi mungati isati isa. Ngatumule yetouna kuhurundi. Ngatumogira kumubu. Mubu lamba lamba obuhibi ya ibawa. Tumogira rufaya. Dashika dimpo ireku. Wabula ndako ulizako mama isao nze nsobola kuba ngansibula dachi katidika wele itano edibula yonze mve wano Doli ni Olivia akutuse kwe bilangu mluwe isi bantu chabazinga wali kusawa kudachi kai kumye December yu Programu Olutabalo District okuva Uganda yevo kutoka yekanga Baka gwaba ife abato uliriza mga mobita kumikutuwe miyunga bantu mkola chama anino Boida mu idindo yogera ku maini rama bagati ayo rujo koloti abali ebuji ku abandi nga bayize idinda Ehi ganga yo bojayo oyogera ku kubaga igabayo ba mu iganga aho nabakulembeze iganga aho abeyibi abamataka echatu ka Freedom Square ye iganga aho nchogera nga lutabalo Niwo kona boko ne kasubyo ti mwe Bala muhuya alikuida. Iganga bakungu balinzo kulumuka ku street yawe misinde kujja ku kukweka buzigo bwawe bega bani yawe iganga. Akuboti mubaire ki? Gwaida mwidinda wanu. Nkobye ntinja kuogera wa maina dachika dimpo ile ku. Ana ayenda tubijenga tubyamba laburungi ngoku bakwisimu yange. Ngogeza kukutisa tisa, mkulisa obulenzi obonga mutisa tisa, nga tukologwe ife tuwe na butimpe gano. tisobola kugira ngati tikobya kumainagano muidinda ero jokolo tinga omukulu ino kahindo tafire omulese idinda wan mutauni wene mukulembeze minister mwiwanga Uganda ojokolo ti omukungu gobeta maiko ni wagiranga ize gwe mwaka za kweli atoyota muganda wa president wiwanga Uganda nga ni mwidinda alimu abantu baku alidina road emboze omujidi bulunje tija kubalonkeza kuswikao eyo omukulu ya alidina road ya wiidindao omukulu Abubakari Maganda yuka mukanzi wao tulibiro nsa mulamba lambona ku Burundi kubandi kwenda mfune kubidubo byonze mvweu nakutegeza ndi mprogramu eno nkuwa akasira kasembayo waba kubyotesa chokate mukutesa ko tolingirira idembe lya muntu wundi tomuvuma tokolachi otesa otese wavao mwidina wenkulimba nti nsobola okuvana nga tikukobiye kulina lino mba nimbye ino Moses Grace baliyeku yali mwaka wa parliament wa Jinja West muruchiko lwiwanga abo kuitake lya chabazinga we tuli wayani muruna ko rundi ngande si bintu bino atawezira gwenumbi erezira gwensobola kuyetondera tusobola kuleka yo Julius Ziwa tuli muwaya ku yeno una ko rundi anake we ganga ko bya cha taifa habai ganga nti tukida kuida ndeku 0 musavu ina mukaga 50 munana 333 oba 0 musavu mukaga munana mukaga 0 munana 0 mukaga 5
1: ati security ojitola wa
0: ni wompe oxygen kankulize kunzeve wano omukuru umazi wabuka ku na kubanti kanfuno ono omukuru
2: hello
0: nsanga iro kuuliza
2: oyogera ni sabani eru ya mzee Joseph hello
0: sabani ndi kuulira wena wenza kumpulira twe ulizigani no oba irote sabutesa omukuru
2: hello sabu
0: nsanga iro kuuliza
2: ono muko ukoli kwa gana kwa kumanda ngavo Mune chile kana kwa yoga ile kutoke yonge kwa yonge kwa jamu mezo. Ojiwa watu kwa tuonde bache ya manero si wani ngapetegeza. Ayo uwe ni bache ya manero si wani. Kuna matikube zoi kaka kani kamu chile kwa mkoti. Ngele kasi kwa mkwe ya mkwe wale kiwa anda rusebo.
0: Kale mkwe ya. Mkwe ya uwe wale kuuliriza. Kiwa anda angabo. Omukuru.
2: Halo.
0: Ni wani.
2: Wani nandukisi zina ambi.
0: Oli ena wampite waisu.
2: Waisu ikari.
0: Nsanga ile.
2: Si hausi mbezi
0: ya ile. Kari. Bantu bange ba ikari. Mwe bale kuulizisha radio. Yeisi bantu chaba zinga. Omukuru.
3: Mwame Ashraf. Mwe bale program. Nachara mwagume na misi indwa. Oh. Mwubi buli wa wuguri wa mua dewafu ene na misi indwa.
0: Oh. Emba ha. Tutu idia yobu ide yo. Oh. We bale akaya ati obuyi bibuli buli wa mu we bale ino adu watageze iwe ko babuko boti bayi doli ni atuse ni wani sebo
3: ono doli ko kusinzire extenda ikado district
0: ikaliro
3: for the same period ya baba
0: kali we bale ino bana tuli wayao na kuwa baraza mprogramu efanana ku ngino tuwagana nencho mprogramu kirimani kuva sawa ya kunchi wali 18 mpaka 12 inshallah.

0: Buti nendo ulirize wawari kuemba. Mm. Ni chireche tukukobye.
1: Nchi haba angari kuemba kuiwe.
0: Kuiwe. Hey. Ezira atabe ine kumumbere yonga baba ake irencho yalumu kawaka. Mm. Nga azira sente. Mm. Tayo.
1: Hey. Aya kari. Katu.

mukagwa mulungi ikiriza programu ebikusike tujja maiso nokubanga tujitandikirawo era tutambule tupake sawa ndala eya kanzi myenzimye okusinzira kumbira bwejja maiso nokubanga munange tambula binji kamala byenjo kubanga munange nkutusa kona ko lwa lero mu programu ene ebikusike the royal program ikiriza tutandike nensonga edda basibe abana kibiina ekya National Unity Platform nga bano bakulemberwamu amyuka omwogezi w'ekibiina kino ekya NUP Alex Waiswa Mufumbiro olunaku olwaleero kkooti eizemu okuba nga ebayima beiro kunooni ndowooza mukuzigu n'abagwakuna bano nga bajja maiso n'okuba nga balemesebwa okufuna beiro okusinziira ku mbeera bwejja maiso n'okuba nga etambula leeruno bano bayizemu okuba nga bagasimbagana n'omulamuzi owa kkooti eya Chief Magistrate Scott e Kawempe wale mu kitundu ekyekanyanya omulamuzi yakoba omulamuzi Damali Agumasimwe yakoba nti okusinziira ku mbeera nga bweri nga bwe muli bafutu soja zisinga tunaba tubawaire beiro muyinza okujja maiso n'okuba nga mutaataganya ensonga ez'okubuliriza ku musango guno kuba okubuliriza ku musango guno kukajja maiso Waiswa Mufumbiro niba yina abandi 26 omulungi ali kumpuliriza batyo kkooti eize mukuba nti timujja kubanga muva muyikomera basooka bayizenga y'okweruzira okusinziira ku mbeera nga bweri kino kitabwira abanamateeka ab'ekibiina kya National Unity Platform nga bakulemberwamu omubaka wa paalamenti owa Kawempe eyamambuka Erias Nalukoola Luyimbaazi agire maiso n'okuba nga atabukira gavumenti eya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yagirangira okwengiza mu nsonga edigemagana ku bya kkooti nti buti kafuse kagenderere oti ndala erumu obwire okwima abana Uganda bano munange embeera ey'okuba nti bava mu makomero okutandika okuba nga bali obutaala okusinziira ku isa mateeka wa Uganda nga bwe oli abwayikiriza omuntu okuba nga afuna beiro yajja maiso n'okuba nga awuza nga ava waka wuwe okusinziira ku mbeera bajja maiso n'okuba nga etambula mukagwa omulungi binji kamala ebikaali ku nsonga eno obaoliawo abakulu bano mu kibiina kya National Unity Platform n'abasibe bano babeere bali kulowooza nti banaafuna omukisa gw'okujja maiso n'okuba nga bali kulwa oluvannyuma lw'okuba nti Deputy President w'ekibiina kino atwala ebendobendo erya Buganda omukulu Muhammad Muwanga Kivumbi ono ku lw'eggulo ye yaviireyo mu ikomera kukakaluka kkooti nkani beiro wairenga ye emisango kai eji muliku mizito miba okusinga ku eji abano bafutu soldiers n'abawagizi b'ekibiina kya NUP bebataka emisango gy'okukola doyiro mu ngeri emina amateeka kansoki nkuu akatambika Erias Nalukoola Luyimbaazi then ndidde nje maiso n'okuba nga nkusunsulira ensonga eno mu butufu kuba ag'omundagali kulaga nti olw'okuba nti abantu bano bakandaliriire yino nga bali mu makomera mu misango egy'endawulo egyekuusa ku nsonga ez'ebyobufuzi bangi kuba batandise okupondooka era nga ku bano gendi kufuna gali kulaga nti abamu ku bano abasibe be bayimye ebbeyiro olunaku olwaleero mbu bamazeire okuba nga bagemagana ne gavumenti bategeeza nti kabayikirize emisango babasalire ebibonerezo ebitontono myezi ebiri myezi ena ate banaavaawo ni pulezidenti abasoniwe kyebeta prerogative of masse basobola okuba nga bava mu ikomera kankuwe Erias Nalukoola nga mukambwe muku tinayogera empolempola program budget ebikusike the royal program zeniza Hassan Muwanga njaka butala Erias Nalukoola ati wajire maiso n'okuba nga ayogera ku nsonga eyo olunaku olwaleero kamala okumufunano Erias Nalukoola

0: sindikiriza omuntu kukiriza omusango gwataza kubanga era lujimu kyebe yagala naye olibwa atuka ku extent n'agamba nti tendewaliddwa olw'embeera eriwo okay oba omutegeera kyotuyita understanding tetuba understandinga olw'embeera ebeerawo so yeyo statement ebadde egamba ate nekulunga abantu baffe nti abantu abo tulimu bajajinga naye tubalabire nnyo okubikolwa bye bakola nga bavuddeyo mukimanyi bulungi nnyo nti regime oluvannyuma lw'okukirizisa abantu emisango ebiseera ebisinga ebeeyagala kubadduse batwale kyankwanzi ebafumu abalaba nga abaana baali bawagizi baffe ne babasiba ne babakirizisa emisango ne babajaka abaamaziga ku zi tv nga bagamba nti regime yabatwala ne basuubiza ssente nekola ki ne bamaliriza nga bagudde mu mbi nga bwe bagamba mu ghetto so ffe kyetugamba abantu abo nga bwe nkugambye tetu enkaraginga tetwana kusindikiriza muntu yena yena oba n'okuzaamu omuntu amaanyi nti genda okole ki weerumirize ku misango gyotakola naye oli watendewalirwa n'agamba nti kakati we bituuse kanzikiriziganye ne kooti ngambe nti ogwo musango nagukola nsobole okuvaayo kubanga abantu abo abamu ogenda kwesanga nga bakoze abail applications nnya nga zonna bakola ki bazigoba kakati oli wemubeera mu bail application esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna abamu bakola ki bagwamu essuubi ne bamaliriza nga bakkiriza naye ate ekyo tekitegeeza nti bonna bakoze ki bakkiriza emisango bangi nnyo abasazeewo okukola ki okugamba era kati tugamba nti nga kooti yekanyanya bwe yagana okuba bail tugenda mu high court mu kooti enkulu nga bwolaba olwaleero kooti enkulu bwewaddeyo ne bumuwanga kivumbi bail n'abalala oba oliawo ne bano high court egenda kukola ki kuba wa bail so waliwo abamu abali willing kulinda era abo nabo tubeebaza in fact abo babeera bazira n'okusingako kubanga bo baabasazeewo nti tetugenda kwerumiriza ku bye tutaakola bwe tutamanyi ne basalawo okukola ki okusigalayo naye nga bwe ngambye abo aba basazeewo nti ekiseera kyabwe kubanga omanye abantu bayita mu bizibu bingi nnyo mukomera eyo ne bafiirwa abantu baabwe sente nezibagwako oluusi families nezisikataringa n'ebirala bwe bityo so abantu abo oluusi obategeera bwe batuuka ku time eyo ne basalawo nti bagenda
1: David Lewis Lubongo yayisa bandiswa ekibiina ekya National Unity Platform ng'ajja maiso n'okuba ng'ayogera ku nsonga eyo eyokuba nti abamu ku basibe abali mu makomera baliko nti abanange ekimala kimala katumale gayikiriza misango waliwo enkola gyebeeta eya prebagain enkola eyo bagitandikawo okuba nga bakendeeza ku misango egirwamu mu makooti eyo nga bakendeeza ku bungi obw'emisango okusinza ku mbeera nga bw'eri enduyi dombiriiri oluuyi olwawaabirwa n'oluuyi oluwaabi baagaana n'abajja maiso n'okuba nga boogeramu ono gwe bakuba nti yayiza omusango ayikiriza wabula wagati mu kuyikiriza omusango ogwo baajja maiso n'okuba nga bateesa ku kibonerezo kikaaki kyababe bamuwe so okuyikayikana nga bamuwaire ekibonerezo ekisaamusaamu naawo okusinziira ku David Lewis Lubongoya yaakoba ati newankubaire enkola eno eya prebagain eri mu mateeka wanuwulirizawo bulungi mukwago ali kumpuliriza newankubaire enkola eno eya prebagain eri mu mateeka National Unity Platform erumiriza ng'ekoba nti oluuyi olwa state mu misango gy'abawagizi b'ekibiina ekya NUP bakikoleramu ensobi efaanana etya mbu bajja bayagaana n'abasibe bano nga balooya bayibwe bazirawo ye kyakuba nti kikyamu yiddukira nti okusinziira ku luuyi lwa state mulimu abakoba nti abantu bano bayindayira okuba nga bava mu makomera ntyaye NUP ebadde emera okwingira mu prebagain waka nti mutayikiriza mulemereku ng'ebitamu mu banamateeka baayo era waliwo okuuku n'enteekateeka eyaliwo nga bali kwenda bakyukiza abasibe bano ba looya kati abanamateeka ba nuupu bano bali kutaamu ensonga n'ebyobufuzi nnyingi okusinza ku mbeera nga bwe era mwidukire ebigambo bitera okuba nga byogerebwa abanabyobufuzi abandi special aba NRM nga bakoba nti nuupu efuna mu nsonga ey'abasibe and really sincerely speaking ani asobola okuba ng'afuna mu nsonga y'omusibe y'omusibe oba ojja mufuna mu ki because at the end of the day abaana bano gye bakuba okuba mu makomera nuupu neekaluubirizibwa neesasula sukulu fiizi edaabaana bye baleka kuluya n'abaidanda b'abaana n'abakyali

da masomero ne bintu ebindi kamala. So at the end of the day kiba kitegeeza nti nope yandyenze ina abana bano kubanga va makomera aye ye kuba nti tibateekwa kuvaayo nga babakaso okuyikiriza emisango gye batayiza era mu katambi kano kendi gy'okuba nga nkukubira lubongo ya Yakoba ati mu pribagaini muno mbu oluyi lwa state luli kujanga lwabo n'abasibe nga banamateeka bayibwe tibaidi wagati mukuba taako ekiniga bayikiriza emisango oba oli awo gye batayiza. Program budget ebikusike The Royal Program zeni za Hassan Muwanga Njaka Butala The Royal Presenter twakatolera ndiwo pake sawa ndala eya kanzi myenzimye nongera okwebaza mukwano gwanga ali kumpuliza unawo nawo sinzire okuba ngo ali kumpuliriza oli wano mu site ya Idinda oli mu district ya Idinda district edi kule ekyalo kya Kyabazinga ekya Busoga mwena mwena mbalamu isaku ino abantu banga bali mbitundu ebye Bugisu abali Mbale Sironko Bududa Namisindwa Manafa mubalo kubanga mliyo abali mu bitundu bye Bukedi Busi ya Tororo na Mayingo Malaba Budaka unaonawo Butaleja mubalo kubanga mliyo abali ebutuma Chira nabandi Kamala wala ni mikono janga bali mtala wa mayanja nga muteze mli kutulida kumukutu wabla kumikutu agenda uloji radio boxi maituna afro mobile ne jindi mwena ndiku wabuna wanumuli Kamala Kamala chone mnange chanda ulokuba ngo mtu wafisa wa kaire yata kukompyuta ye uwe isimu ye nga kuliku data asuro ukuba nga kuliriza zena nongira ukuba wabwe ya mtindiwo ukuba nga mba weleza insha Allah Mungu jana kumukuba nga anda ziko wabula mbwe no muka guno gwempera nja kusigalanga nkuweleza emisa nobile mkwanu gwangali kumpuliriza kuba ulichanda uloino mbula mbwange ikiriza nsoke tole kwa ubulangu mbunu katono ndikuira nkuwa katambika isa bawandi suwe chivina cha NUP David Lewis Lubongoya nga ye awakanya enkola erikolebwa jakuba nti ekaka abana bano kuba nga bayikiriza emisango gye batayiza babyete bikusike kandide toge makali miko dachika ibiriditi.

Kabona we Midiani natwala ekisibo enyuma w'eddungu natuuka ku lusozi olwa Katonda Kolubu. Olunyiriro okubiri. Malaika wa Mukama namulabikira wakati w'ekisaka. Namulabikira mu lulimi olw'omuliro okuva wakati ow'ekisaka. Natunula era laba, ekisaka ekyo nga kyaka omuliro, ekisaka ne kitasirira. Musa n'ayogera nti, kanekolobye kakano kakati ndabe ekigambo kino ekikulu, ekisaka kye kivudde kirema okusirira. Yesu yebazibe. Esula olunyiriro okuna. Mukama bwe yalabanga yeekolobezza okulaba, Katonda n'amuyita ng'ayima wakati mu kisaka, n'ayogera nti, Musa, Musa. N'ayitaba nti, nze nzuno. Mukama yebazwe. Wano kinsanyusa nti wakati mu mbeera eyo, bw'olabanga embeera eri kuddingana mu bulamu bwo, weekolobyeko. Yingirako mu kusaba, yingirako mu kusiiba, noonyaako Mukama, genda ebuziba, eyo gy'ogenda okuwulira eddoboozi lya Mukama liryoke likugambe lwaki oyita mu mbeera eyo. Naye ffe buli we tulaba embeera tetussaayo ki mwoyo. Bw'olabanga embeera ng'eremeddewo, Mukama aba akugamba nti weekolobye alyoke akole ki? Alyoke akuviireyo. Wano Musa singa teyeekolobya, singa teyavaako n'agamba kange ndendabe, lwaki ekisaka kino kyaka naye nga tekisiriira? Lwaki muliro ki guno singa Mukama teyamuyitaba? Teyamuyita. Naye Katonda abeerawo ng'atunula alaba omwana w'omuntu kiki ky'anazzaako. Ffe embeera bwetutuukako, embeera ng'ekalubye, oluusi tuddukira eri abantu. Tuddukira eri bantu bannaffe. Abantu bannaffe balina obuyambi, kituufu. Naye ate Katonda y'asobola okulagira omuntu oyo okukwatako oba okuyamba okuva mu mbeera eyo gy'okola ki? Gy'olimu. Katonda wabanga takuyambye obanga tamukutteeko, embeera eyo egenda kukola ki? Egenda kukuzikiriza. Musa bwe yamala okwekolobya, wano olunyiriro olw'okuna, mbu Mukama bwe yalaba nga yeekolobezza, awo n'alyoka akola ki? Amuyita n'amugamba, Musa, Musa. Musa n'ayitaba. Musa bwe yayitaba, Katonda n'amuwa, n'amubuulira ensonga lwaki yali akoze eki? Yali amuyise oba yali amulabikidde mu lulimi olw'omuliro mu kisaka. Yebazibe. Tugende ku sula ey'okutaano. Tukayo mangu taata. Ey'okutaano egamba etya? Kuva taano. Esula ey'okutaano okutandikirawo. Awo oluvannyuma ne bajja Musa ne Aloni. Ne bagamba Falaawo nti, bw'ati wayogera Mukama, Katonda wa Isirayiri, nti leka abantu bange bankolere embaga mu ddungu. Falaawo n'ayogera nti, Mukama y'ani? Muwulire eddoboozi lye okuleka Isirayiri. Simanyi nze Mukama, era nate sirireka Isirayiri. Yesu yebazwe. Yali amutuma wa? Yali amutuma eri Falaawo. Naffe lwaleero Mukama atutumye eri embeera ekusumbwa, eri embeera gy'oyitamu nti totya, Katonda ali wamu naawe. Mukwano gwange, buli kizibu ky'oyitamu, Katonda ali mu makkati awo. Katonda ayagala kuyamba era azze okukola ki? Okuyamba. Mukama wa mugamba nti